0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la mare hawe ki pa malo le Tonga tope ko flip mo tula lo be mo ngo a ho to pre lu ko ni tolmo fulo septembre wa fe wa no. Ku fai hawi me he kauta ha se ve social e ko ia a Salvation Army ki ka kanti teiti te te fili fale ale o tauni ke na no fo mo ki nga ka venga ko ia o ku mahu inga a e o ku fetaulaki pe mo nga community o e ahoni. E risi ko ia o ngahi mea o ku mahu inga ki a teki na autoluna na tuku mai ai o kawai e malu ko ia a e mea kai piko food safety fale nofo anga nofo totongi masiva tuku hau mo mo ui fra lugu kufua ko ia a e kakai fra mao totonu pe mo ngahi ulunganga o ku ne mauni ma a tokotaha o hange ko ki na autolu ko ia o ku mo ua i hewa inga fra kai piko e gambling piko e oloka holo mo i fitapaka ko ngahi pole eni o ku ngā ue a sevesi sosiali ko ine Salvation Army ke vete ahono ngai whapona i community. Na pēhea e anaika ko taha ia kau anaraiso ko e ngai whotutu ngā ue a e Salvation Army. Ko e lahi taha o e ngai whamiri ko e o kuhu atu ki he nau sevesi o unau fie ka ia mo fie ma uha mea tokoni he ku osi a e nau pa anga a ki nau tōruia i ngai whamore o ngai mea keke hange ko totongi whare, totongi uhila, totongi wai, totongi ako mo e ngai mea mahu inga pehe ki he mo ui. Oku amanaki ke tuku mai e he whare pa anga ko ia i Nusilani eni. A e tuunga whā pa anga ko ia mo whā ekonomika o kuiai ia e whonua. Mo e tuunga ko ia o kuiai ia e whā pa anga a e pure anga. Ki mua ia pe a tau hua tu whā i tau ko eni o e whiri whare alea o e wāwhe e wāo no. Na ia ia e whā amuia e minista pa anga ko ia o Nusilani Cole Willis. Ke whai ha whā lelei o e ngahi whounga tuku hau. I he osipe ko ia a hono whā lelei o e tuunga whā pa anga a e whonua. Ko e whā matala ko e ku o atu ko e me he ofisi o e tuku hau wāhenga ki he minista. O ne pe e ia me i maasi o e wāwhe hongo fulu. Ko e tola e taha ko toa pe na e to'o mea ia e tuku hau se neti e tol taha po in wha. O gai foki pe mo e tohinoa ia o analaiso o e tuunga ko ia o whare pa anga i o katopa e tau ko si pe na e whakahoko ia Shane Domiken pe a mo si Jean Zhang pe nena pehe oku i longa au pito e tatu sia ko ia e mawhai o e tola i he community. I e wāwhi tātaha ke wāwhi ua tolu, na e hoko e mawhaia koe ni i he tolā ke ka ke ai a e tuku hau whafu i tuitui ia, pe seti e taha poi ni ono o e GDP. O kutu umahalohi pe minista pa anga ia koe a Nusila ni, ki he tuunga koe o ku iai whaka ekonomika e whonua, o ne tau kapo i o ku i he tuunga lerei. O kwa manaki fo ke tuku mai e whare pa anga ia, a e nau ki kite ki he kaha u, pe koe tuunga whaka pa anga mo whaka ekonomika ki mua a e whiri whare alea ku he tau ni. Koe tuko lahi o e kau lofa talamatangi whaka ekonomika ia ku nau pehe, e i kai hari liu ia ki he pacheti, ki he toki foki ko ia ki he tuunga whaka whie maari o e wafe wawalu, wafe wahiwa. Me pankie koe ASP ia ku nau pehe ki nau tōlua koe maolunga oi ahoni, ai reiti ko whaia e ngā we, ka e totongi lolo, ai tuai ko ia e tupu e toko lahi o e kakai o e whonua, ko hui ko e toko si ko e kakai hū mai, pe a tene tuku hifo, ke mā maarie ai tupu whapa anga ko ia ai whonua. O kuto kanga fo ke a panke ANZ tia, ki he whai kehe kehe ko e gulawa ke hoko i e whakahū pa anga, me he Westpac o ngau whatoa ngai mai nau tōlua, ai ngahi mata e fika ko e o kutuku mai e he whare pa anga ko e nau mata e fika, pe a okulawa pe ke mio ia o whakatatau ki e nau fie mau. Kuo whakahoko e Chris Hipkins a ene malanga whakawhare alea eni mo ene kempeini i he teu teu atu ko ia ki e whiri whare alea. Pe a kutau mua pe ia ke whakafoki ai tu unga wāhenga ko ia o e whonua ki he uraki aho e te au o ka pau te nau ikuna mo whakarere hapure anga reipa. Ko ene tuku pā aini e whakatahana e whakahoko i Christchurch e whakasinga wiki kua hiri ko whakataha anga whakoe ni ne whakahoko ia i Spraden he pō monite pe na e whonua i pe mo e kau pōpō toko lahi o e wha i reipa. Ko e longo a lahi taha na e tuku hake ia e taimi koe na e whakahai e he taki ai whakatutu a e reipa ia i hono whakafoki o e wāhenga o e tōtaha ngā we ke toe re reiange. Na ne pehe, ko e mea na ne sio ki ai i he taimi na e whare a ai, ko li liu whakafoki whakoia a e lao ki he kanseri o e totongi a whawhine i he māmani koe ni okutau iai. Okea ia e ui, me he kauwhiri wharearea koe e fonuani me pasiki, ki ka uma uma whai wha politika re ke ongona mua, a e nau toe koe oku whai mai ki he liliu o e whakalaka ki mua. Ia whakataha na e whai i Waioniu Mata Community Hall e whakasinga wiki kuosi, na e kau atu ki ai, a kau ātesi pako ki nau tolu koe ia kumo ui a kipe a e āti, kako ki kakai pasiki. Nau kau atu ki hano tālanga i koe ia ka veinga ki he Pacific Knowing Symposium, koe ngā hi mea na e mahu inga ki kakai pasiki. Penane pehe ai, i he tau e tolu kuosi, na e whaingata a ki ai pe mohono whamili. Nga tāngu pe ngongu kukumai ma ki tau tole a koe niko whamanata tai pe tau pulu kalama pe moe pie mento ngā ka mataia i he tolu e fiafi. O ki ai foki pe moe whela fuaki i he hongfulu kau mai ki ai, pe toki whaosi a ki ai pulu kalama koe ia makatonga rewa pe a moki nau tolu koe ia me Aseleria. Ko Filipo Motulalo pe moe tau ngongo tua fatu.
2: Pacific Media Network presents PMN Play, your home for Pacific stories and culture. Visit pmnplay.co.nz today.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Io fratalo fatu i te aso nei ho e ki pe amo e ka kai fono ko ta polo kala ma PM en tonga ni tari tari fie fie ki motolu i he hoani pe ko tu pe ku a ulere mo mo lele ya tu a e fra ho ha e polo kala ma pe ko le pe hango fu ke fra ho ko tu ai ta un awe ko ni o ku a fra ma fo la tu i he na lo pe pe amo e na lo e a i he hoani o ko ngai fa ta fo ki pe amo rin ta o to lo se pasi ke fra ma fo la te ta wa ulo ki a ko nga ko ni ta polo kala ma tonga i he wani me tolu ke ono i here fa tonga pe mo refa Britania ka ko fia fini te mo to tana ke tu pe mo te ngana pe ko ngana toke lau a tu valu rada ko e fa talo fa tu mai te pe mentonga to ko ngo ko sione pulu i te aso nei ta to ke a farmana tu na ne a ta to a te vaiaso o te ngana tu valu so happy tu valu language week to our kainga as we mark and celebrate your beautiful language this week before we continue tu ko mo ke tau o ato ai ai ki i fa pa ko ni ka tau tok foki mai o hoko atu hoku a ia e tokata mau inga te tau kolosi ki ai hangaton ki ai i he osi a ngai tu waki koni. Ko e manu enio palataisi ke kamatai e tau whama unga ki ai e tau polo kalama o e fiafini. E tau kakapa atu i he ngalu ea pia mui ngalu ope ke inasi ahau e ki pia pehefo ki pia mui kakai fonua i he e fiafini. This is Pia Mentonga. Whama alo atu kai mautono no kotoa e kau mai mei apina pia mui ope fokinu.

0: o tae tu naolo tunu kuafe, mo tau ngahe ngongo me kolo mua, mo ringa tau ni ki he weekendi, malo tae.
1: Malo malo mali hau e ki pia malele a e tono koto ape, mo me mai ki tau hoa ngongo koia,

tua, e ngati toa, ai ana e whakahoko ai a hono tali tali i whakapule a ngā. Nā e kāo mai hoki ka i ngāta i he ngāti toa ai koki nā tōru e ni ai pangata whenua ko ia i poli lua. Nā e whakawhe i pēha mboe motu ki ngāwe ko ia ki Mori, Ministry of Foreign Affairs, pa pe hoki ki he Ministry ki he Department of Internal Affairs ko ia anu sila ni ki whakahoko hono tani tāli i whapule anga ko i ni. Ka ki he nai tūta whaaki hoki i pēha mboe Wellington Tongan Leaders Council ai e nai takia toa e sea. Whai te ka o hi wen nuku ke whakahoko e whatongia ko ia pea me he komini i tonga. Ka ke heko delegation ko ina i heni o kuna wotonga i heni i loto welinga toni na i mui mui folao mai i he sama pilini si aia na e whawhi ao mai ki ai George Tonga pea me he Defense Force pe pe he poki ki he pule lahi ko ia Ministry of diplomatic service aia ko Viami Malolo pe pe he foki ki a Albert Kakao aia ko e tokoni sekentali a pos na we na mo mo fo la mai pe foki ai pe a mo konsela a oia ton ki no silani se o necesita pe a ki aia ki e fio ko ina ko la va fai ha a feo hi pe mo si potan no a ki pe mo ia fe la ve i pe mo ina o ko ia o kuna o fakahoko ka ke he ye pong pong ni o kuna o a ahi pe mo mo fa ha ko ngai fa ta ha ke ke i lo to wen toni ki mo a pe na o foki atu pe me a ta ta si feeling ni si i he fia ki ko a ho ni ka ke he na na pe foki o ko ya e fa ta ma ke he a pong pong pe mo e right honorable minister Winston Peters ai a ko e ni sign New Zealand Foreign Affairs ai e whakahoko ia ki o Kalani. O tō pefo ke taimi ni i he talanoa whakalaha pule anga ko e ni i he ngahi bilateral meetings o ku mahu inga o pito pā ko ia o New Zealand te amo tonga te a o ku whafafonga mai ai ka ingata ai ofis ko ia pale nia o ku nau hieni ai a whafafonga mai ai a paura mao pea me ofis ko ia palenia pea me kabineti ai au kuheni pea me CEO ko ia o Ministry of Finance pa pe foki ki Ministry of Health pea au kia pea me kuheni foki pea me Police Commissioner ko ia a tonga pe ke o kukau se potano aki i he ahoni pea me wikeni i he ngahi se tano a fika nga te pesa la diplomatika ka ko henga ko nga hi si ma o mo pai lecho a mi se ko ni a nga si ma o vidi di ko ia ka nga te pe i ba a tonga pe a mo si la ni ka ku fa ho ko mai a ki no to we na ton ka ke o ke ai ta la mo no a ki delegation ko ni a pe ni si ka la ni a tu po to o ka la la i he ma i mo pe a pe so ki ki he nga hi a visone a langi mama o ku fakahoko ma hota o pule anga ka ina ka pe pule anga ka ko a ka ko to ma fok le o ki ya si si a ka ina tonga fakahoko fa tonga ko ya ane a si ha me ko ina ku la ve ata ki mo a na fakahoko e fai se ka o a hi un Weni nuku aia ko se aia ko slia kao take a weni ngato ni a elea a whafofonga e tamapini si i he taimi ko ia nai whakahoko ai ai po fili te koe ngā oe koe ni nai whakahoko ane a fi. Pero kia ia fie fia community ko lawa ke whai ha tala noa pe te he foki ki he ngasi toa e ngasi whai whatongia pe te he foki ngā oe koe ia o puna o whakahoko. Na e whakahoko mai mpeha me hipoti ngā oe koe Ministry of Foreign Affairs pa te he foki ki Department of Internal Affairs ai fie fia lahi koe ngā koe lawa ke whai ha fi ngā oe aki pe mo ki ngā tolu pe mo ngasi toa i he whakahoko koe ni fuafua a ahi pe mo e mea mai Primis Kalaoni ki Wellingato ni. Pege koe hange koe oku mo mea i oktoe pe aho e fiha pe a whakahoko e fili koe ni a no silani maho inga pe foki ke mahino koe aho o raki koe ni o katopa o ku tisove ai e puleanga koe ia no silani kai ata ke na unga kempe i ni na eia na e o si tāpuni ai pule ai palealea ka i a ura ki koe formally ia pe koe no mahino ia o ku tisove puleanga koe ni o kai pe ia ia kea teika

0: ai pule angahi ngahi potu ngawe ka kutuku atu ai ngahi ahoni ki kempeini koini ai ngahi pati om te foki pia mo ngahi whakari ani pia me ngahi pati lalahi ta te fito eni ki he leita pa mo nesno pia me he leita kuna upehete na utokon lahi ki he loan goia pe koe no goia e tamai ki ako kapau te nau nofo i Nusilani he ose nau ako o ngā oe o ikai ke nau alu ki ha whanua mōri ai a te nau tokoni i hono to o ai te seti e hongo furu. Ka kehe o ku toiai te foki te amo e ngahi tokoni a whaari ani te ame he nefno i he tokoni ki he ngahi ngahi whao pismisi te amo i ngahi ngā oe ke he. Ka ko tui a koi maho i ngā ki a koi te amo au ke ta tiri ka ko pau ke ta lesisita ki mua i he ahua nima ko ia o e mahina katu u aia ko o katopa ia. Ko e ngata ngai ngahi ngō ala ma wa tu pe ami te ao ta tu na ola tu ni kua fe tu afa.
1: Ko sia re pasa fai totor, mo ta ngahi ngō ngō me kolo ngō e kakala, Great Church, ki he aho ni malo sia re.
2: Malo au pito ai fai nga maarie, pea i ka e ngatai, ange ko o ku toi ki ima kehi, neongo o katau e aho kotoa pe, ko e tau wausia, ai aho tolu noa, aho whaka osene mahina koia ko septema, ua afe maho no. Pea hange o wha o mai mau pe, pea me whare wha ma whora lea, koe nau tolu koe mo ui, ka kauia i ha mea a mahu inga o pito o pito. I mau tolu i he tuu koea ai e a o ku au au fia, i taim ka tau vende, ka mata aki pe ai tikiri e nima loro tonga ni o kongo furu, ka e a upe, ki e tikiri e tā tolu. Aia, oku kihi, momoko. Kaneongo e ne au awhia, pia moe momoko, ne tatau, pia moe hā, i he wiki koni kua toki mari watu. Ae whangata taha, ae kauako, kau whaiako, o whai aho no whangamata lai, nau wahe wahe whaka osi, ki he tō taha tonga koia ko losa lima, tapu elueru, mangere. Hiri eni a ene ngā ue, tau e ua ua i e peto e laka hake ai i e potu ngā ue a ko. Pea, koe waa koena ne wha toka ngā i mai, koe e tawha aki, ai ngā u ako toka mua, pa koe ako te u. Pea, hiki me ai ke ngā i u tawha aki ke ke. Peke, koe e mea wha whiwi aku ngā i u matakari ke ke. Pena kai te pehe, ko ha whakamāwā e nia. Ka kono, ka hangena no kāta o ngai a ene mo ui, rotonga koi au kukei mo ui, o kai ke tok mate e pepa to whai au no kāta o ngai. A toko tahan foki. Pea ke he ku mau foki e toko tahan, o ku iai ai hoa, koe hoa koe, koe toko taha pea mei hamoa, pea i kai ngatai pea moe whanau. Koe whanau ai koe toko ua, na rotonga whai ako, whai ako toko taha i Australia, pea koe toko taha o whai ako i a hen. Aia, koe mui mui ai pēni i he ta whaaki koe a oe ako. Pea kia te au ku la lava i lele e toko taha koe ni, i tau fito hiki mai ki hen, ka ue nia a e fesine, pea pēfo ki nau tolu ku nau kua peki atu, ahono kamata oe ako toka mua, pe koe ako teu. Aia, koe, kau i hei taimu koe ia. Pena i loa fok pe, koe ako te utonga ini i he motu sau te. Pena koe mea, whakawhiawhia koe hui, kai ke ngata pe i he ne kau mai, ka koe toi aru koe ia o ako, toi whai ako, pe toi ngā ua koe ni i he potu ngā ua ako. Pena koe e fia whenia hono, na whaho koe ia tala noa pe, me me koe manatu merie, ka toa pe me ka kai koia o e pasiwiki he nai kai ki ngata pe foki e ka inga tonga. Ko e taha foka mea fwa pia fia, ko e hui i he fwa os mai koia ngā oe a losa lima, ne to ngā oe foki ia ki he ngā i u apia koe kau pārangi. Ai koe mea fwa pia fia ia, kai ke lava e pe e, to e lava foki i pwa me ta fwa koia. Ka ke, ne kai ke ngata pe foki ai mo ui koni a losa lima, ki he ako, kana e popo lahi au pito ki he ki kāinga lotu, seas katolika. Nena mau e lakanga pa moe hoa, fumatoa ki tokanga au pito ngā e mate aki. Ka kohange koe lau, ko mea lelei au pito pe ilo e taimi ke na maa lolo ai. Pai kai ke ngata po ke ai, hangai fōko e nau whānau mui. Ngahi umea ke ke ka atoa ko ia ai koloni. Pai na kai ke ngata po ke ia losa lima, ahono whai ai pō ka atoa ngā koe ni. Kana ai ma se sine ai ko Pauline Simpson, o kumaria ma tō taha, o kuna kei pōre pōre. Koe whahinga koe ia ai Simpson, mei tonga ia. Ko kau papa langen ka ko tonga pe ai ya ko me ko ne forma tala i ne tu aki neo ko to ta hat wa kai ki tonga ke ko to ta ya ko ni ne i nga u university ba tai mi ni o lo tonga fa os ko ya no ko to ke ta ka le ba nga u o ke te ki ai a lo sa ni ma ne ai a no office ne ko ne fie sia ko i ko mo ko puna ko ya ke hoko at ki ai tau kai ke ahme aia ko e wahinga mālolo, ko e mone lau ko e kotok mālolo pe ki langi, ko e ku osi he tūtaki mai, pe a ku mau inga foki, ko e hi e taimi ko e ni hange ko mea na kulawe ke ai ki mu a e apiako toka mua. Ko e ke ai o kui fok pe wa e apiako tonga, ko e niu, ka ko hono purei ona, ko e purei ia, pe a mei he kautaha ke he ia, o kui kai ke ia ha tonga ia, i he kautaha ko ia, ko hono ke kehe ko ia. Te a hene pe he, tai e whakaamu ke, te te whitu ke alo salim, ka pureru mangere, ke hoko atu, neongo koi malolo me he, ka tuu mai a ngā ota ko e ko api e, o ku whakaongo mai. I he, matu sau te whoke o ku ui whapaparang whamauria, ko e wai pou namu, te ko e wai o e makalanu mata. Ko e iai a hahake ta moe hi hifo. Le mau hawhainga maari e te au atu ke feitu u koeni, feitu u whaka hi hifo pe ko e West Coast, matatahi ko e West Coast. Ko e maari e, i e tawhaki hahake, whanonga ko e te funga mo unga, paku vahe vahe uani ake a mo unga. Paku mo unga ko e a o kai ko ha te whakalau, o kai ko e hange ko e lefo pārangu ta funga funga ko hills, ka ko mea ko e mo unga. Ko whakawhiawhia tō ki he whetū sao te sai. Ko e kāinga tonga, hangi ka whetū koni na whai kei e tau akapulu, ko tō taha wālu pe kau tonga ko e unau nofu ai. Ai ko poine ua, pe seti o e tō lahi ko e kolo. Ko hoki tika, toko tolu ki he toko ono, kau tonga i he whetū uni. Ko mea whakawhiawhia i he rauhi akapulu ko ni, ni ai e tō taha ko te vita kau fusi, Ko ne hau ana e mei o kalani, ka oku nofo i he kifei tūko ni ko hoki tika. Pea, a koe hau e neongo ne uha, soi mea koe aka koe mea koe ni koe lan mata. Mo ui e mea koe tukua toa pe, i he sei tūwha ahake. Ka ke? Ka mea koe umahariga ki nau tōlo ku nau o mai ke motu sau te, ke mo whato ngā iange. O ku teime ni o kuawa pe tā puni a mo unga. Ko hui pe ko snow. Se taulaki lelei e nia, ke feitu ko afa spas, pe ko e hiti atu mei he feitu e ta hake, mei hiipo ki hake, o ku ne toa sino. Kaike de ngofua ha mea lele, tuku kehe ka pau kia ha se ini mea lele. Feitu e ta hako lue spas, ne fai e tari ai, i he hoa e fitu ia, kai lava ke finga i koe ni a e sino ke lava ata. Kake? Ne lava e whanonga, kau kaike me te aha whetu e whaafo ofa mweni nu silani, ke mou mea mai ki waipo namo, pe koe wai o makalan mata, he koe uhi au toi makehe ange ana tūla ia. Tisi e ai kakai, kako na tūla kune hanga tara mai mai a whakaafo ofa. Te ongo pe e kulawa ke mao atu i ahoni, ka malo pito ho mou mea mai,
3: Ko ki whanono ngoi nia ki mi he grupu koe Ocean Star whetu moa na Tongan Dance Academy pe koe Ocean Star unau whaka kaunga tāma ki hono aka i tau whanau i he ngai whaiwa whakatonga pe a koe talanoa koe a ki he temi koe ni koe tuitonga koe a talatupua tuitonga koe a koe whanana tuitonga no tolunga fulu maa wha pe a koe whakahoko whakawhitaula ki kia i a ngai whaiwa koe ni u whaika no teu teu i pe a koe whakahoko ni i whe o whakahoko ni a i he holo koe a e kawa moa i Malaiola i he fika taha ono wai Kauri Place i Mangere ofu pea pea mihe taitolo hala taitolo i Mangere pea ofu kahoko afe i he uike kaha uia aia koe topelulu aho valu o katopa pe moi flight aho hiva ko ya o katopa he taimi kamata he taimi ono e fiafi ki he taimi ko e osi ai i he ongo aho fuatolo ko fuatolo osi pia ko gino togo e totonge nau tigite i he tainimi o kimu ae katoanga o paanga e wanoa ki he kakailalahi paanga e unfulu ki he tawhanau pia kapote ke toki huke he matapa paanga e wanima paanga tahani mangi tau whanau. Oku iai whumpea mo e mea ofa e flipo ki tau nau tolu e whanongo le tio ako e wei ngai fwoi tiki te taito tongi ai e ono tukat bega te koe flipo ke ke whai ono fwa mau i e ta wha ko ia haki nau tolu te nau mau pare ki he hu ko ia i he ongo aho e ua ko ye pia ki fono no ngo fwa hakot pe mi klub Ocean Star fitu mo na i he fia fi ko di ka mo me a
4: tarata e te au faiktu mo mau pe pupu yang hemo hou eki ka atu mua ki fono no ngo e koeni o ku ke fe kumi ki hato ke ta anifo i saute o kalani o kune o atua e tau potu ta hake te koe mo family ka pau ko ia wakai yang emua e mau ti mi anga fa kau mea i he Shine Dental nima fitu fa Great South Road Manukau pe aku maula wa foke to o atu ta e totongi e kuoti ave ki he wins pe ACC e kai ko ia pe ka aku ta e totongi foki e ngā aue ko ia ki he whanau tau tahaua ki taha walu ka uku iai e ngahi makatuunga Fefe hao saute iho ofa anga hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, og naulawa faikotoa e ngā oe koe ni, aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngā hohi aho umari mari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he unaulawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip, ko iai. O ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Fa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki e ni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu, o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook, mwe Messenger. Shine Dental.
5: O kumalawa ke uesia e community i ewa inga whakatupu paanga. Ka pau o kuke hoha a whikau aki mō koe pe koha taha kehe koe uhi koe gambling, pe o kuke whakatoka ngai o kuliliu hono ulunga ngā meihe anga mahe ni, pe o kuasia i hanga hai whaka ilonga, o hataha o kufakafufu e ngāwe aki oi paanga, pe kore paanga, pe talanoa maupe ki ewa inga whakatupu paanga pe tāmisi ni. Koe whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatokoni kie ni ihi peheni, ko hono talanoa i oi mea o kuhoko. Ie taimi o talanoa ia i ai palopale mani, ko ho tokoni ia ki ho kao ngā me a pe family, ke nau maue tokoni o kutotonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E Malawai Pacific Gambling, o tokoni atu whakafou ihe telefoni, pe koha talanoa fesi o faki, o kwhakahoko e ni ihe whaunga whakapolo fesi nale, e he kao ngā aue whakapolo fesi nale, pea te nau malu iha ngāhi whakamatala whikau aki mō koe, pea moe pōtala noa e whakahoko, pea okuta e totongi foki. Ko ia ka pau kuke ilo hataha oku fie ma utokoni i he tawha aki koe ni, pe ko koe pe, pe tūtaki ki Gambling Helpline, i he noa valunge au ono ni mawha ono ni me ni mā, pe ko ho text ta e totongi ki he valu noa noa ono, pe ko hao kumi tokoni ki he safeguard.org.nz, /support.
6: Tanga maari ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki au petitovo, Pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka o peti tovo finau, o rea ki ai, malo.
7: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua na moto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
8: You're now listening to PMN Tonga.

0: ko tau tai miko toi mini te taha whāpea hoko ai whitu. Whainga māre ko ni, te tau wakai ai ki e tau ngahi o ngongo ko ia mei a Australia, pea mō wani waha vea wani, ma loe tau mao i whiawhini, ma loe mua ai whaifatongia me whonuana.
1: Malo tau te lava ki he fia Finland tāpea. Malo mua lau malea ho eiki pia muelelei e toa kotoa i a te aloana. Kau maaki mautolo mea mahe ngā luope me ngā he feitu kehe kehe o kolope. O kōkore ke u hufanga e pe ngā whakatapu ko ose no a whaki ka tāmo oku ke u whakahoka te ngā he ngongo kwa la mawat me Australia i he fia Finland. Ne taita lele he kainga tonga i se ne lahi a tahene ko princess la tufu i peka lava mataho. Hene mea mai hene mai mua fikum whaka ko felotei o tāna ke ngahi le koti ke ilo mo tala noa a kainga tonga ke ngahi tala tupua o i ka pehe ke ngahi mātanga felave i mo ulua ki whaa. E ne koloa ia fo ke kai ngā he fiafi moni te kua osi wa taha koia septema. Koe toi koloa mei he tahi ne whikau akmo ene mā i moa felotei. Koe tāna ki fo ou ki he māma o ilo o makatu unga i he tau tefito i lea koe lote. Pe to oen me he ene kei eksi i tau fitu nai pe ofki ai, ai kai melemo ia te ia, ai mai moa fei lolo, ai tahi ne kuin fei huhu o feina, ko kuin ni halai valmataho, ki mua pe to kfai haha ereat ki fisi pe koa a moa. Nene kau i hono au au e ngahi kakala, pe a lote te fefiohi, moe niu i hakumete te au o honi o alaha manongi te atu o hoko koe lolo tākai. Koe ne mea mai koe au au kakala i ngahe ilo a hano kakai. Ne kamata lewa polo kalama whelo te i hitu si te wiku osi wa ua septema e ngahi ka inga lotu koe ia siasi o kauma oni o ngahi aho ki muini i he feohi anga vila uti i he vahe takiai a paresteni te vita o fahelu a mone o steiki koe ia fia fila. Me hoko atu lewa ai mai moa ki he fiafi a pule lulu ne takia e he kainga ko ia katorika. Whaho ko ia i he klapu spoti i Pengstowni o tatakia e pātere whakalaki ko afu, pātere ariki langi. Te apehefo ke sekretari pe tirisa tu ima moi pure ngā wela hi kere kori o nesi kai uma apere na tita mafi moi kaufa fufonga mehe tai o sisi palamata. Ne hokot ke to pule lulu po e kai ngalotu e sias fatata o oben aia ne tataki me iai a whaifekau mo se se taufa whaifekau se in taufa whaifekau wha matangi kai uma a sekretari whakatoa tai o sisi kuea. Koe aho whalai te, koe kainga lotu e seasi tonga hau eiki, iho nau kere kere whanongo lelei i Emerton, pena tataki e whaifekau si one esei lavulo, whaifekau whetu tupou, mo Liberty, Pakalani, te aho whangatuku lewa ane afi, ki e kainga lotu o seasi aho fitu, iho nau kere kere matangi e wha i Lepinton, o tataki e whaifekau Steven i fine te aupa, Pelisa Malu, kai umaa amusia e a o whakapūria. Ne mau e whanau ako he kalapu Adventurers mo Pathfinders ICSC mo ina o whanki whukatonga te a whola e kie mo ngā tū o teteu a ke me a e tahi ne. Ko e mai maa ko whelo te i o whaka o tua. Ko e a whaitau lalo e tahi ne princesi ka e kawa tono kakai i he tāna ki ilo ki ene mai moa. Ko tau kawa i he lau. Ko e mea ne hā mahi no ko e loto tō mo e veke veke a kāinga ke nā o kāua tu i he loto fie tokoni, loto fie fia, pe amo loto hanga mārie mo oni. Ko e kore pe ia a ahi o ulakai, aia ko matāpure ia a tahi ne princesi o me aulo mohia, fie mā o pe tau lotu. Pe a ko ia o kuhokoko ato ai pe tau lotu, me tala monu. Ne me a te tahi ne princesi foko mā o misa i he asapate, i he fale lotu sangata so sefo i Belmore Sias Katolika, pe a ne tatake misa e pātere itakula matangi mo ne tari tari lele e tahine princesi ka umane ka ufolau. O me ate tahine princesi ke kolomu a kentela te a e whaka osi ai ene ma i mua felotei mo e kai nga tonga i kentela. O ku tatake ngahi polokala ma felotei i fonuani e ma i mua ko miti pire tau hala i he ngahi vahe fonua i Australia, Victoria, Queensland, New South Wales, te amu kentela. ne la valele e ka toanga li liu kakai e ka inga tonga ai ne kau kia e kau tangata me kau wafine tonga ai ne whakahoko pe e ku osi ke nauri liu o toi hoko ko e tangata i whanua mo se sine i whanua tonga ne whakahoko pe ne ta se kau lahi excelencios ke tistu ya la ngingie i he api ko po wono i kentela ne tal tal lele i foki e ta se kau lahi ai tal fe kaulahi ko ia fratu i o plunai tal salam i no api tal fe kaulahi ko e fraho ko ngahi di a se me aki ke to va fi ane se nga we aki mo se to kone aki ai mo fonua o ka wat fo ki a plunai tal salam i nga e fonua o i mal malu o ofis tal fe kaulahi i kentela Kia ngā tae nei tō ngā whoke tāra whi kaulahi, a ngā he whatongi a whakapure anga pē, kawat kia ike a ahi ke potunga wele lahi a pure anga tō ngā. Te a oglolo tō ngā i tō ngā whoki e pure ako koe a piako whakatu i sene, King's School, whai whi kau Stephen Edwards mō nohoa, te hei ki he tare ki tapa anga, met pēning mō nohoa mō e whamiri, ha a ahi ke he koris tō ngā. Ne tali tali lele ki nau tōru e pure ako, kau mā mafi tō ki mana mo ui mo korisi, pia ne kau e tala whekau lahi, ko e koristu tuku whoki o koristo ngā, yo no are ai, au e ngā he fitu taki mo e api ako, tō ngā e wholau mai e puri ako mo e whana wako a kapulu me i tonga, i me o e tauni, i a ahi whakau mea. Ko e whaka amu ki ha kaha ule lei, ngā he whainga maari e ako, ba ai whana wako. Oku amanaki foki ke whakahoko i sene lahe, katoanga fie fie a kainga lotsias katorika, ke whakailonga e siuperi ka ola, pe koe tau ni magafulu e kamata lot mavahe a kainga tonga, pe kamata ia i whalaite o wikeni, i asapate ua, aho whalaite wikeni, aia koe ki asapate, koe ua e ke afa o katopa, pe a koe whakaafe whakalanglangi, koe eiki e pikopo, o tayo sisi o tonga moniwe, soane patita, Kadinari Mafi. E whakahoka polo kalama e whalaite me tokonaki i he whare whakataha anga Whitlam i Liverpool e whakahifo se ne. Te a kamata ake a e haunga mo i lokawa te a hoko ati a pō hiva. Ai au kea hiva tu tu uni mo hiva whiri. E whakahoko eni he ono ki hongo fulu po uri. Ko e tokonaki i rewa tolo o katopa e kamata ia he hongo fulu pong pong i o lele ki he ono e fiafi ko e katoanga whaiva whakafonua. Te a ko e asa pa te rewa wha o katopa E whakahoka e misa whakawhetai i he taimi wā ki whae fiafi ki he whale lotu katolika lahi taha i Australia sa Amerepe ko St. Mary's Cathedral. O ku amana ki tu uta kotoa mai e ngahi alek tayo sisi ko e tayo sisi e taha taha kātoa o kau kia e ka inga tonga nei Queenslandi di katoria te amo New South Wales foki. O kau kia nao ngahi vahenga uta foki mo kolo. Kua mau e ka inga katolika ka ko ia i se ne, ke tari tari e kau folau, ne ngahi fonua ke he, maamu e ngahi pasi, ke uta ki nau tolu, i he ngahi fe fonua ngā aki. Kala monu atu ki he kainga katorika kotoa, o fake mo mau ha katoa ngā siuperi fie fia, mo fonta tapu e kina, mo ha kaha u fonu kalasia. Me he sipoti, Ok te eke mau tu u ki he kere kere he fonuani. Ok mo oni e kananga e whanau, ok mau kei alu alu ea pe hu whanga he whakatapu. Hiri ko ia e tau tesine malohia e mau timi akapulu Wallabies i he timi akapulu hau ko ia o mamani a Springboks o South Africa i he kai ko e whaua ki he tolvalu. Ne whakahoko fo ki e tau ko e ni e marae vaenga optasi i te fi kolomua o e vahe fonua hihi fo. Pia neongo ne nau toko taha taha pe i hono tautea e toko wha ki tua, ka ne whakawhie fia e ola, o mauto e maua e pare pereti mantela, talu eni me he wafe mau o wā. Ka mau hana ke at foki ki he tau lahi whakaosi o e waono, o e wanoa waono, ai whainolo ko lahi ko ia ai akapulu riki, i he asa apate, ai ai whetau lahi ai e timi e night te ko ia a Newcastle, Newcastle Knights, te amoe moa ta ane a sene, Sydney Roosters, te e whakahauko ni e mela e inga a koa i sene lahi. Tala monua tai pe foki hongo timi, Tawange ke mālohi e timi ko ia uplelei taha. Ko e tua e a ki sene lahi o ku lālelei pia taftonga langi i he te kirifua mā whana e taha ono aloha kei ki he waono. momoga taha ko lomu a ken pela e te kri e lalu ala ke ki ua sa pe ao a fia e langi to e momoko fok mo pe fia e te kri e taha taha alu ha ke ki e taha hiva pe alo ta maki o ku uha ma fana taha ta wini ko lomu a koe e vahe fonua toke lau e te kri e ua sa alu ha ke ki e tolfa pe ao a fia e langi mo uha to to holo ko e mau inga e panga taha Australia pe unga e mo e panga taha senti ua sa New Zealand, senite fitno America, mo e panga taha senite ono fitu Tonga. Ko e ngahi ngongo pia kwa la maa watu me Australia hei fia fini, kwa wanwa havea, ma loho mo mea mai ka mo mea.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe wani wā pia tāne ne i o ko wakai atu ku ke fō fie fia makehe i he e fia fini koe i kuna kafa kafa ko ia o mō timi a kapulu. Malo au pita ma umai tau ngongo tau tok whilongo aki i he wike kahau. Malo.
1: Malo.
2: PMN Tonga.
0: Toi mini te tolo ki he fitu. Tau wakai mua he ki he kuila mo e kua te fiu i he nofokoeni.

0: O se mini te tolu me he fitu. Ta hoko e peke tau polo kalama anga maheni ko ia oku o atu i he wike kotoa pe. O atu ia i he fafofonga me he ataka o maa foki ai siaola. Ai ako e polo kalama tau luaen. Tau foki mai moia i he fiafini. Pea oku atu ia e aristatafu ka o maa foki a osai a sikupu. E fiafini o ke ai pa moe whakaafe makehe o e fiafini. Lata mao sigareti pe ko ia oku iloa ko Lady Fitz. Ko e taki fokia o e timi praise and worship ko ia a potunga o e talavou a seas metotisi dominioni mo Kingsland. Ongo fefine ko tuipe oku te kiai ke mao maria o sayasi ke kau fataha mo ki ta tolu he fefini ka ko taltalele ki moua ki he polo kalama o e fefini a lisi ka o maa foki a lata.
1: Malo a pito linta pa ko kore peke o whamarmara te ngahi whatapo ku osfai i hengaru ea mo ngahi pokalama talono ka mata he tolu me a John Poole pa pe foki ki he pokalama ko eni ku tau hoko at ki airinta ko tupeha whawhita i mo a whamarlo ke eiki i hene ofa ta e whiriwhiri mānako o tau lawe monu ai ko e whamore mora pe ki mo a ke hoko ate ki pokalama ko eni ka pau wai hangahi lea po ngahi whawhotunga ku siwa mo a manaki ko kore peke hu whangahi today si su pa ka e hoko atu pe e kata fambole mo he wek ka inga ai po kalama ko eni ai atamo si aula pa hoko atu pe ko hi ko e ko e tau fie fie he fie fini ko hi ko e lava ai fainga mari a lata pe ko Lady Fitz ko hi ko e kulupu pe ko praise and worship band na ne o tokoni pe ko ne po po lahi ki ai i he wikerea whakatonga na e whai pōpō e Lady Fex pa kōkore peke ke oat

0: marmo ta mai fini pe a fanga nga fa tap ko te me fanen ka e atake hokatu e proklama e fini rinta ma mo ta mai fa fini po fe fe ma pe ma fa mari ko ni ke la ma fa hoko e fatonga fa wiki ko ni ko ki ma fa ko se vita uri me he so sa le fa tonga proklama nga ma henen he fe prelu to pe fa tanga ku to mari me to pe me fe tu ke fango ole tio me ai pe ku fitu tak mai me ai kai la valere ai fatongia ko ia fia fini ko e tafo ke fatongia o e ka venga ai society ko no fenga ai ko ia ke fatolong ke tu tu pu e taurea i he ta proto pe ku ta hiki no fokiai kai ta te fito ki tonga ko e fono fokia ke tu pu anga area pe ku ai very Britak ke tokanga mai mua a e ka uma uma fai pa ke na tok fai tu tu ne anga no foi tonga he o ku uma uma na si o ku i kai ke tokanga lere a hono tau i o tau rea pe ako mai no foku arupe tai mi mo ne more atu a ke ai fatongi are va ke fai ha fra tokanga pe kai ngatai kai pou pou a nga hi ngau e koi o ku fra hoko e ngai tapro tope u tau no fai ke hoko hoko atu a e tupure ki na koia a e mo ui pe kai nga tai ka ke whakatolonga mo tupu tupu a e tau rea ko e ngai hui koni ko mari wa tu foki na e oate ngai proklama hoko ko perinta ki e te whakoe ni o AI me a ngai fo o foki o to koni mai ki hono whakahoko nga hi nga whakehe ke hi mamani ngai ahoni pe ne ongo ku keiti peiti e ni ahono aonga pe mono ngai matu utama ki anga kai he lolo tonga ni foki o ku mau whakatoka ngai a e te whake koe o ku lawai ki to koni ki he ngai koe ni o ku whai ka inga tai ka koe ngai porokalama koe ne ngai wiki ko mari o atu na e whakamama wha e ai e whinga aki a e society heni pe amo e universiti whakafonua koe a tonga he ku mau tui o ku kau a e whatongia whaka whai ako pe mono ako i koe a ngai resoni i e levolo tolu pe koe tertiary ke ohi mai hanga hiria fo o he koe vai vai anga fo ke pe koe tahaia mea u mautui o ku whakat unit utupu me ai a e whakau ke more e tau rea ko hi koe tau honge rea i he mala e oi ako pe tau tas fitoki he ai ako anga ma lunga tāng e koe tau ngai university koe ma anga ilo fo kia o ku tokoni lahe ki hono o mai ngai ilo me ngai sivaise kehe kehe ka me me koe kotoa ki nga tolu o whakahu mai i he rea ingrisi peine pehe ka pahe kai ke tau lava o whau ha tau rea pe ke ohi mai ha tau rea ke tau kai ngata pehe ni lahi ange pe mo toi lavange ke tau hanga whakau hinga inga he rea whao koe ni mungai whakaukau o mai mea te pupu ke lava ke tau a koi a kia ai toi tupu ai toi tupu e whanua pe pehe mo kinau tolu unau ke aloha ke he ako ke kai lava pe ke lava e nau siwi lava mo mahi no mga hi whanui no koi a loke ako kai toko nini kono inga ke toi tau toi mohure ange pe ke tau ngawe a kia i loki ako, ngā e ki ai tua, pe ngā e tapako toa pe mo ui, pe ko ne tāna ki mai a ke toko ni ki hono a whakatupunga ko ia, a sire e pe ke to e whakamo ui mai, pe amu whakatolonga e tau rea. I e whea fini, o kumau whakamu ke whakawhiloa katu e reso ni ko ia, ko e hui foki tonga koe tahui tohi pe koe koe bookkeeping pe moe ia e foki ano ngai hingoa fo o he ngai ahoni o ku ngai ake tatoe New Zealand ko accounting i o ku iaha accounting i so koe koe ngā ue fo o fo kia pe koe laka ngai o ta ngai ake ngai ahoni ku i koe accounting pe o ku hame he ngā ue ake rea ko ia ai fie ma o ke tau toi fie mai no aki mo ki nāu tōru ko ia ko ngā ue he mara e koe ni a e ngahi rea o he rea soni koe ni a nge koe ni ulawe ke ai ka pau ka rea soni ni ke a koi i tonga o ka mataha ke me ilalo a o ke rea volo koe ni university ko tau ma utai ha ngahi rea tuha mo tau mo tonu ke whaka ao ngā ia i hono a koe rea soni koe ni Tā tōnu ke whai hapo tā noa kai, he mara e koe ni, koe accountant ni whukui au kuo lau tau ine ngau he ni okalani, kai koe sola taha ke tangatani, ko makapai late, lahe ngā heri nā ne ngā hui foki ai pakai ngā tahi foki nā ni whakalere wha ngai kautaha lahi i he anga koe tau no fohe ni ma ono whakailonga i he reso ni koe ni po e ako koe ni pia o whiwhia ke whakawhi a maka ke hao ke ma popo tala noa ke mea koe no kouhi ngā tuki ai maka ma rapito e mai whanga marigo no peo ke mo ohe whiawhini ta ki tai mawe pe koe ngā koe whakataha koe nau ke rotonga i ai kata kamata pe mua me heni koe Na e kamata ho ako he reso ni koe ni i tonga i he kalase fiha pēr nā e hāho sio ke he pēr nā e ako i koe i he ingrisi pēr nā e ako i koe i he taurea whakatonga
1: Malapita se vita e mawhakamari e pēr ki ngote ki kamata ko o marmara te ngai whatap kuto a pēka u kawa ke po I ako se hui koe a u kamata ako ki he reso ni koe ni ki u kei fall free I he St. John's High School I tonga ai ku I loko e atse o he taimi
0: Koia
1: Ka koe kwhaia ko he taimi koe a koe pātere me New Zealand ko Father Cross Pena e ako ia I he lefka pālangi
0: Koia
1: E peke e ako e leso ni ako ni I a taimi mua taimi ange I he lefka tonga he koe kau whaia ko na nau whaia ko ki a mautore taimi koe a o lere ai o au ki Form 6 na e koe whaia ko koe tonga kana to help him boy fa ya ko fa pala ni ale so ni pe na maunga o me me ide fa pala ni pele so to ni o be ke o se ko risi ko ko le so ni o grande na to la pe ha ne pe ko na ko me ke ai la hong ya victoria fa ton ke na o ya ki le so to god mo le so ni ko ni
0: ko e o ke fo ke e ku ma ki ai o ku o si vi ere so ni ko ni ai tonga i ere a whakatonga i hio he. I hono a ko i whoki he ngai a peko kehe kehe pe o kei a ko i ere a whakatonga. Bea e hi ai pe whanga maari he ngai programu koe ni ka hako mai ki tau tala noa ke hani iho kau whai a koko i a. Kau ko lawe pe ke he ni kono i ngā koe ni ku na e a ko i ki mou tolu i he ingrisi i he bleso ni koe ni. Koe si o whoki e ni pa koe whehu i o ke pehe e lawa ke a ko i a re soni ko ni herea whakatonga ko ni ku kio sha o sio he ngā o ku ngā ake ai ngā ilo mo ngai poto ko ni ku a ko ikmo tolu ki ai ku ke au kere volo ko ni matai toho i he fika i he re soni ni i ho o whakafuofua mo ilo ki he ki he taurea mo e tuunga ku ia he taimini e lava nai ke a ko i ai ai accountancy he pe mo e va ke ke ho le son kon wi ko ta hito he pe ko bookkeeping i he taurea
1: Io se vita con tui con Toton a kai ke pe e la va ka o mai no pe la va pe o ku ko la ta la he no mai ko fo ka ko ki na o ke le son ko ni ko ki na ko no ngai le a o le a pa la ki
0: ko io
1: pe ko te fa ka ka ko ki na o o te fa ka ka fa pa la ki ai pe ki ta ki ki na o a ki o ke ngā ui ki he lesoni koni, ngā ui aki, a mena te ako koe lesoni koni.
0: Koia.
1: Ka oku, tau mahu inga pa maari apito, ai whakaukau koni koe ke tau hanga ako i whakatonga ai lesoni, tau tohi koe rea pi whuke utau ngai aki, ka oku, oku toi ki rolo tau aki whoki, ai lesoni koni mo hono ngai ka veinga, mo e uhinga, mo e tau mua, o ngahi, o no uhinga koe, o no ngā ui,
0: Koia.
1: E la pate tau hanga o li riu kumi ha tau ngahi lea ke ngā oe aki i rea whakatonga ko tui koe kau ia he e poki fo o a vito se vita. E toi lava ke toi mahi no angi a e hanga i tau hanga o whakama opo opo e ngahi koloa mo e mea a tonga. Ko ui ngani ki tonga kapa
0: i tonga
1: ki ni tonga. Toi mahi no angi a he utau whakakau kau whakatonga. Ki he reso ni pia mua ngahi mea tau ngā oe aki tau ngahi ilo whakatonga nea ngā koe reso ni enea koe ngahi hile whakapālangi ka koe te tau mea whakatonga tā tulki ai pia ko pōpō lahi ka pau e lava e ngā oe koe ni te tau sio tau kia e pokfo o I he I hono ngā oe aki e malai koe ni tonga pia ko tui e toi māua nge ai pia toi mahi noa nge ai ki whonua koe hā koe uhinga me te fito i tau mua oi mea koe accounting i whakapāla ni ato ato e se vila kapa wika he taimi kau ato ki whakatātā koe
0: i o mai
1: koe foi lea ngawelahi aki ihe tafakoe tau tohi kifurega koe assets.
0: Koe, ya?
1: Koe, oku. Koe fai whakatonga kautau whanonga kono ui aki ui koe. Ui pe koe koloa. Koe hae assets ai kautaha.
0: Iyo.
1: Tau tapa ngawe aki kifurega koe koloa. Ka ihe whakapalani oku lahi au pito a ngahi. Uhi ngai a kifurega koe assets. Ihe whakatau tohi upe koe assets. It's resources to generate future wealth, but I business if we can talk away about the phone.
0: I am my little way, because capote ta muy muy, because now, now, because colo, and lava que now, ake cautaha, cohi que malava en fratupo, moa ushia en haitau moa. Ai o sangue ko se ko foi se tes lo lo he ka ke tablava na ma pe ai ko fi ma o ke ya ha fo idea ke fo fa ngo foi no a ko e me ko ni fo idea pe ta pe u ke fo le ingrisi ko ko asset he
1: oi ke
0: ko na idea ko to yo pa pe ke ya no foi se tes yo na
1: ke
0: fa ke fa
1: uhinga ya ke
0: io fa uhinga ya ko ha no covid nai he ko anga pe de ta sio he bu ke tau ngā aki he lehtoni konei tau tohi, a fo rea ko eseti. So ko eseti iau, la pios pela whakatonga pela ke tau ngā oe aki. He ku tau kore me ngā hirea ke he kehe, pe ko whukatua te beko i niko no i ngā kapau te tau ke ino fuoloa ke whakau kwai pe ko hea fuoloa. Ke fo rea ko loa ia ka te au puolahi hono ngā iu hinga ke he ke he. Me he halau ni mako na rinta o kuloto ngata ta o na moe anga moe ngai mea pehe o au ke pula ki ngai whala pe moe hafu e ngai koloa ke ke koe koloa ia pe kai ke tau lava wha whepa ke ima no ngai aki kai tāna ka mai mua hafu i rea fo o he koe kuhinga in ke tau honge rea he koe taha ia fo ngai lava ke toe tāna ka mai hanga i rea fo o pehe ni neongo koe fo i rea muri ka pakuna whare uke pehe e ala to ongo fua eni i he reson kone o kumou pe moe mala e koe nuk mou iai, ke whakawhai ngō fua i pehe, pe hoko ia ke tā wāko iai, pe moe kakai fō noa ka pāti tā o mai harea fō o pehe, koe a hao sio.
1: Ke tui kai se vita, ko tui au ia, he kulotonga ngāwa i bita i mini, ma kulotonga, ai ka mauta, ka pāti mauta la nō fua, tonga ki e mea koni, he ke maunga ma tui koloa,
0: koe ia,
1: i tēri mau ni fea ki eset, te maunga, te mau ku aki pe mau tole fui lea, whakatonga, koe eset,
0: koia.
1: E tala noa. O vinga he ko kita tau u hinga ya ese timo tau. U hinga ko kita fu ile ko koloa.
0: Koia. E pego pau ke te fra u hinga fu o o frata tau ke hanga u hinga mo tol ko ne he e me he mala e ko ni, he?
1: Koia.
0: Ko ta mo ta nga ta ta si o peke nga ile anga mahen ko ni mo nga a ki he e mala e ko ni. Pata to ki afe ke te fa ke ko ni e ne ala to kon ki to nga ke ta va ko ne pat a ta no e politiki he pat se te pre anga mo ala me pe. Ka ko si o ke fo ile mo nga ki ko credit mo te piti, he?
1: Koia.
0: Ko ha no to no frato nga i he ngai a ni o ko pa ke hare tonga pe
1: ko e ko fu ya ko no ngawa ki ta be ni se vita o te pu ak frato nga pe mo i
0: te pit be mo great e
1: o te pit e pe pu re ti i
0: e
1: no pe ka o ku angi ko ko fa manta la e ma ka tu unga ho no ngawa ya ki pe ko e seti pe ko la ability o te tala no ki ai
0: ko ya
1: ka ko feta fa aki fa peli o to he mai to mata oe
0: ko ya
1: e maga tu unga ne alge to he ba ka pau pe ko e set pe ko la ability ai mo me ko ni e pa ba ko ke ho no nga o aki te bi mo pleji ka ko ho no u hi nga o mo ma ko ni ko alu hake pe ko alu hi fo e ko increase pe ko decrease pero coi ya bajani coi de tal fondada capaz coi ese coi increase ese di o pepi
0: coi ya
1: pero coi decrease ese di e credit
0: coi ya
1: capaz coi liability coi increase a liability o credit pero coi decrease e pepi que coi ya no fue ya ahí yo tengo que ya a facato ya el magatu un ya pero coi fe o tenga aquí ahí
0: yo Ine pehele wa. Aia koe hanga shoki. Aia shoki ngai whangapuria koe nā, koe rea te fito peia o e mala e koe nā. te kai kaha tau rea tonga ki ai, i tau takamuri mo ala mea pe, tu kehe ka pāku nā osi kamata ke ako eni tonga mo ala mea pe, ka koe uhinga ia ai viritake koe ni ke whai hano toka ngai, ke tau toi mohu rea ange, i he mala e kehe kehe, koe ngā kai lava ke tau whi mahino ake, mea te pū, ka ne whakapapau i ai, e i kai mate e tau rea. He koe mea koe koko, koe fokse o ku mahu Anga e tau kanore te oto lahi, ke tukat maa pefo i whatata koe ni. I Englishi, mei ni makilu ai fo i rea. I e tau rea whakatonga, ma pe kua o wha mano pe i kai. Malo pe ke tol mano fitu afi koe anga ia, koe kubulau whaka mui mui ia. Pe ke ihe na maa ke he ke he pe he. Koe ongo puha mea ngawe, ni ua ke tau ngawe aki. Koe tātu koko whetaro aki pe amo ha whaenga pōtā noa i ha whaenga mea i maa mani. Koe whe puha mea ngawe koe te ke whaingo fuha o alaki ai. Ko alaki he nima ki lupe, ko alaki he tolu mano. He koe nai koe ngahirea ia he nima ki lupe, koe ke lava ia ke tau hanga whakauhi ngai mea la mea pe. Pe kumakatu ungai, ai tala noa pe heni ke kau taki mua koe, pe mokina tolu, kau matatau he ngai marai ke kehe. Maka koe utui koe taha unga mea kufa e tala noa ke mea koe ni. Ku hoko fokia, he tau no fo he feitu ko toa beutu ai maman tau tau te fito ki tonga. O kuhanga he ilo ingirisi, pe koe no no koe i he ilo whakarea kene hanga whakamawai wa e society. Ai koe kakai unau ilo mea, mui kakai unau o kai ke loko lahi fe ua e nau ilo. Pea kukau ai tau honge rea, kene hanga whakapuku puku ai ilo hao tau kakai. O kawa i eni. E kai ke mahino ke kakaia o e whonua, ano whakamatala e au te patseti koe ai pure anga, ka pau kai ke aha tau rea fe unga ke whakahino ino aki nao tolu, ke hono whakanofo nofo, pe hono whakahoko hoko, o ngai whakamatala whakapanga whakatau. O ke pe o tonu ia pe kai.
1: O ku, se koe o ke ngau mea ki pete, se vinta kātaki pe, a fwoi rea kakoi patsi.
0: Ie.
1: Ko tau osi ohi ta tonu fwoi rea hoko pe, ka fwoi rea whakatonga e tai mizi. Ka kono mo ni fwoi rea whakapalangi e o tau hanga pe o li riu i whakaha tonu pe fwoi rea. O koe kui tea e fai nga taa, ke tau ngau e te mea tatau, ki he ngā hei lea koe ni o tau ngau e ki whaka aho.
0: Koe.
1: Angi ko SRT, ko TPT, ko Kretiti, mga hei mea pehe, ko loa peke mahu. Ha kong tui ko mea lahi e tai mizi, hangi ko Patseti. Pe ku mahino koa ke ka kai, ai ngā hei mea koe ia koe, i he Patseti, he ulahi ono ngā hei mea, nea o ke ngā hei mea rea whakapalangi i roto e tau Patseti.
0: Koe.
1: A tau toru, koe.
0: Ia. Ta
1: ku la ku mau inga kita ai pada no agi ki reso ni ko ni ku ko tap tap pe ki si at goi ke mama wa tu ta mani tu ko nga we aki me ko ni al pa te aki la yan e te ru mai te mo e ai mo nga hi me be he ki ai ki reso ni ko ni ta pa ke ta fa nga u ta mini e te alu ya ke to ke to si tu ko ange
0: Ko ia. Maka oku, mōna pito he koe tae, unga mea whae po tāna ke mō tōlu. Pato atmo e whata tā koe. Sio tau ngā ke whurea whoko e pache di, he kōnga mai koe. Taimi o mahalo o mai uri uri tupo ni ua, nai ui whoke mea koe ni ko estimeti. Pea koe ku ilo ke ai, unga a kene ngā siasi, i hol no e whae e nau ngai whakamatala pā ngā mō mea ke. Ka nau wha e kene. Pea koe nau e ke pei hai ahoni ke ni ihi kono mau feo he mea koe. E at koe koe whurea koe estimeti koe. Pea moe patchet koe haho no uhinga fo irea koe ake a koe. Pea koe lahi ngai tāria nei, koe tala mai be, o koe whakamatala pa anga, ka ke te au o fwoke o kutei moto to uhinga lolo to anga pau nai iloha no whaka uhinga i. Koe estimetea, koe fwoi whaka fua fua, pea koe a te meni e lava pe ke ui e patcheti koe whaka amu. Umahino mai koe, he uke ae ni iru nao tana mai nga tō koe nao ase e patcheti o paanga fiha mo mea pehe, o kange koe mai tai fika koe e kai ke toe lava liriu mo mea pehe. Ka koe, o mai koe mea ngā ue pehe tapai, koe patcheti ena, koe tala mai nga koe haha no whatongi. Ui koe patcheti ka kapai ka ke tau ilo hono uhinga totonu, e kono hinga e ko tonu ke ke ya hata fo ile ke pe kapa o ya hata fo ile fra mata la ke ma inga mari a hono u hinga e ko estimeti pe ko pacheti ko fa ka amo fo tu tu na nga o ke ka ha u ke ta o sio mo fa ka fo fo pe ko ha me wala ma ko ha me fra mo le ki ai me ala me pe pe ma hino de ke ka ka ita pe ka pa e ti pe ti e pacheti fa le area ke nau ilo koe haho no uhinga. Ko no kehe kehe e whainga koe unau poto e grisi mo lava mea koe ni. Mo ki tau tolu koe kei whainga hake ke toi mahino le rei ange. Pe koe haa koe uhinga whanga fo urea e grisi koe na u ohake. Pea, e ke heu tui pe, pe koe whaka amuia, koe mo tolu koe hengahi mara e kehe kehe oa ko. Ke vaveni maha taimi, ke mo fa'u a ngā hirea a ngā maheni koe ni mo whaka auhi ngai. Ke lama ia o a koi a ke o tau kakai ma ki nau tolu nau fie mao. Pe pe tau tau te fito ke whanau ako koe ni ua ake me lalo. He koe whaka amu o pe heni. Ke lama e tau u ngā hirea so ni ko toa o a koi ia ihe e tau rea i tonga. Koe hako e muri ko mea ke hea tau tuk tāno ke ai ka kono uhinga koe ni ke ewa toi he laha no ako e ngai mea koe ni i he whanua muri mo rea ingirishi mea te pū ke tānaki mai ilo ko ia he tau rea o makatu ngai a ene tu uloa ko tupu tupu a ke ewa mate e tau rea whakamalo te mai whakamari gani ko ilo peu ke mo ua whakamalo e tuk mai ki taimi koe ni ka kukoreat ke tau te whiloak mua hewi ka haupe o kei kau whai ako tauhi tohe ka hono whakare e dasio ka auke whoirea koe o mo ua ake account te ni fok he taimi ni e kei ui pe ai reso ni koe ni koe tauhi tohe i anga mo sio pe kuto tonu ke kumhe area fo o ke ne o mai whoirea koe ne ka pui kotoa ai ngai whatongia o reso ni koe ni i henga i lolo tonga ni. Nā kua mea ke tau sio gea ke hui ka hau.
1: Bona pito, ese vita, ke tau to hui fuki ia, ko rea tau kai ki tonga.
0: Iyo.
1: Ka kui whakatonga i fulega ke bookkeeping.
0: Koia.
1: Ka kui bookkeeping ia ko ki konga si si pia o accounting.
0: Koia.
1: Ka tāpe ki konga o ia. Ka maui ngā pito ke, pe ka tai midi o ponga, ma tolo a fulega accounting ni.
0: Koia.
1: Se ko fulega accounting ni fai mori, ngā ue a kia ke tonga ko accounting ni kome.
0: Iyo. Ai o koe shio, tāna ke mea ke hoko e tau fo irea, pia ka pae tau tolu ngāwe ake, alupe tai mi mo hoko e koe fo irea fo o ma ki tāra tolu hange pe koe kompiuta mo e repto pu mai hala me pehe.
1: Koe,
0: koe, opo. Ma rapide mai whangamari, koe o te whangamari ai kore tuen ke ukahau, he te u, koe tuite ta tānoa mo e taha kau whai ako accounting koe, accounting i tonga, ke tau shuange pe ke yako i fefe re son koe ni he alwa ke koe ni he ngai haisi kurumba mea pe he ka koe shio ni ka hame e lava ke hoko he kumahino mai ka pae lava wako i pe accounting i i e university tonga e eki moutolu koe ni kumo oshi he mala e i tu operanga koe ni utau wako online he ngai ahon to koe ni lahi e ni ke lava e fatongia koe ni a moutolu homo mala e pe tu e lava foki pe a moho no whakamohure e tau rea ke toko ni ke ngawe koe ni utau whakao. Ko maka whoki ni tā koe taha moe koe kau me mipa society. Mea pango koe ni uange ki iho moe ka ke maka ui kaha u. Nengo ukulahe ni ngawe whaka accounting i ka mautok hiokat. Maka, marao bida mai whaka maare koe ni ta whaia kia koe tai mien kusi tai. Ka tau tuk whiloa ki mo koe i he taim tatau e pe ui kaha u. Marao a bito.
1: Marao a bito se vito, pa marao ni ta mau whaka maare.
0: Alo, nita, maa koe programma e fia fini, whatanga pē, na e toko ni atu eni ki he kauwhanongo, ke maunga maari, a ka veinga koe hano matea ki, no feinga e ke tolonga ma tuputupu ai tau rea, tau tau te fita fō ki tōma, ke ua nā matea. Tau tau whilaki ui kāu, tam tau, se fita ori me he society, rea whakatonga, maa loa.

koe tātai mi ko toi mini te wahi wa pia hoko ai hongo whuru māua. Whau mālo atka ki mō tōru katoa pēne tau whi ao mai mi ane fia fi oa o mai ene ki he ngatanga e ku whahako whatongia. Whatawange pēna e yongo leleia te ngai polo kalama pia mui ngā hei hiwana e oa tō mihi whareni. Whau mālo whokia ki nā tōlu ni nā tokoni mai hono whakahoko e ngai polo kalama pia mō whaka au ki he ngā hi loto whare ka maa ki nā tōlu o ku nā ngā we pē whoki kia ki nā tōlu e ngā lōpe. Ko rewha mori mori atu ka pauna e ia i ha tō whatongia i kai tāu mō o mea mai me i apina ne i kai tuku halelei ko e osi osi ngā pēna na whakau kua taki ai whatongia. O wa whukna ngālo ko makau tonga lewa tini hoko atu ai tō whatongia me whareni pē a mo timi ko ia o e hengi hengi mō toki mā vai e hoko ai o no a hengi hengi. Malo a pito ko a rinta ato o se pasi te tatao ato e moe neusani me a simione te kafa tua fatu.

ko e tautai mi ku osita mi te ono pe a mei he mi te fitu pe a mei he taha he pongpongi ni kake ko e ofalo to ia pe a mei he kapena kakumari e foke fasini episode mo uheina o ku kamata aki pe kainga tonga mo tu ke tautu e pak pe he ko e taha foke nengahe mai moa taine kuini e ko unga fonua pe aku pe he a pongpongi ni kainga ata mo tu ke tau tu e ko nga we heni ko ia vela anga be ko fa malo a piso pe kate ko one vela malo nga we ta ko me ani te tau wa ko ki ai te tau wa watu ke tau si o ke nga we la ko ni o fai pe tau si o ke lo se mo hei la la ko fe lo se in lania pe a pe foki ki he hei la la ko tonga ia ko anga ia vakai me a ko atalanga Mali au pito ke tau sio kani ki he mai moa ta hine kuiri pa ko tu ipe kainga ata ko to ape mo family mo fala ve at ko ka fo ki piso pe ma ko lo e ko lo to kola he kainga ko be ata afolaha e ko tu ipe ko ke ilo o ka wa folaha to kola he apito ko fu pa u ko ni ko ope ka bana tu kwat pe ai ata kakoku vaka ia kawa folaha ihe a tokolaha ia isi kainga koni pa mei ata hono fafoki mai episope kake kama foki atu episope pa mo uena ki he tau kavenga hono wate huanga pe o atu hono ae kavenga ae tau kavenga hono ua tau polkama ospa ma foki atu uena ae koe kavenga hono wako imonu ia anga o tonga ko tofia akiasi

0: A bo i pe a i o se konga hono wā, piso pe a ki konga mau inga me konga ura ki wha maa po i whataha i me konga wā. Sai ka whoke at ke tala teo. Mahalo pi piso pe.
1: Mahalo mi tō lontoni pa ko wha mahalo ka tevita. Nia no katawla ma e tau polokala ma. Ako tau tuka te ako ko fisi a loto pe a. Pe ako ko wha mahalo atu he hiwa kone na e o se no fai. Tau mahalo mi tō pe i e ko i ki ai. Koe kauia i mea mauinga pia koe hokata ka venga koe ni o kai ke pehenia ke koe hoko atu koe ni o hange peia koe mauinga pita pia mea koe ni koe katea koe katea koe ni koe i ngahi waka koe ni koe pehia me ta whaanga me whaki pōpao koe na panga koe ae mo fo i e mo karia ko ja toka me i ko pumu ne puke e ia ia ai malo hinga ko ka motte pumu si fa ko la karia toka ka wi ai e be manga toka ka ha wi ka venga ko ni gene te fa mana tu ma tika to ka inga ho ta mo nu ia ana ho ta tonga to ka fa fe ta ia wi ko hange fa la ba ai ki ai ki mo ai fa pe ne vela ka ku fa fe ta yo no fa ri ko tonga pe ko ure fa tonga pe ko te o ku monu wi o ta bla monu ia ki ta tolu fa na ki ta tolu ia ko nga ko ko tonga ki ta tolu pe pe ku ma wi na pe te ka inga ki ta u ke o mo na na nga lo ta tolu e nga hi me ko san ku na hiti e te vita ni sa mi ko ka wi ai nga hi me ma ri lai u a tolu pe sa mi ko ngo fulu mai ko ni pe te to hiki ko ne ko ku ta ta si o mai ka te ma si Sana na ki whainga mea koia. I whakarewe rewa pe koe koe. Ngahi mea koto pe koe ne eumbia ia. O kune hanga whakamanatu mai ki tau tolu. A hono mahu inga koia. Ka tangata. Pe koa whiwhine, pe koa whanau. Pe koa siasi, pe koa kolo. Pe koa whonua, ka tumua ki a hapure anga. O monu ia hapure anga. O ku nau o tua ka si hova. Pe te nau whiri ia ko hono tofina. Nau tofia ke o tua. Pe kau ia i ngahi mea maho inga au pito e ka aina e ku o tau sio ki ai. He ko hono hinga e ko ikai. Kana i kai ke kaua si hova. Ka ke lava inga au e. Ka ke ofi inga au ko nikai. Ka ke whakamanako e whakapipiko whai inga au ke ni. Ka oku i ai ko no hinga, he ko hono lau maari o tua, oku i ai ke whai e ngau, he? Tua taime ni he te te loto foi, taime ni ihi oku i ai, he? Ka koe ka kakai koe ko oku tau makehe, siko tau makehe anga i oku tau tolu, mi hato e whonua i mamani. Ai kai nga tonga, he? Moni pia ko isleiria, ko pepe kono ki te hina tonga, ko e pere ka kua o mele isleiri, he? Te koe au ki tonga koe ki ai, ko te ngai mea koko tani, opete ta futo kanga ki ai, he koe nau peo ia. Ka ku mau inga koko ki ai, ko e sila whakamau e tarite, kovi nā nite tupo uloki. I e aho wanoa o novema tau tawaru tolu i mai kainga, e kei whakamanatu kia ka tau tolu koe. Ko kau ia he foi kovina nite nai slai, pe whakamau, pe fufu ia he whatau tau whare, o tuku ki a tāwhi hai, o tuku ki a laki. I he ne tui, ko whainga tui, ko iena ene ia ene ne hanga awe ai ki tau tolu, o mo moi, pe tuku ta tau ki a laki. Ko kau ia whainga kovina nite, pe tau tō fi a ke o tua. Pene o ngane, au ke taha walu fitu whaa, whakanganga kai tawalu fitu ni ma whotu e konstituto ne, taune teo ni mataha mea. Ko o tua mo tonga, hoku tofia. Te koe kau e ngahi mea ia ku mau inga pute tau sika. Nengo, a tu hola ngahi pule anga, hau e ngai aha ko ia si, ata kai a isileria ngasi e nau nofu mu mea koe kai. Kai teke to hiki a isileria, Mga taimi koe na nafono ngai koe na toki pāpilone. Whaka auha koe awi koe na toki pāpilone he whaka he ni mangi awi wafitu e. Hange koe na kuto e fu a siri ange e nau tolu iai. E nau te vāofi ange mo o tua tau tau e ngai e nau tangi. Tau tau e wilo na ngai hape. Mga kina whaka whanua mūri ni ke ai. Ke nau hiva ke hiva mao ni o ni i e ngai whanua koe. Pea ku mau i ngai ke pipiki pe he ho tau lo tua kai. Pea kono whakapuripuri ko ure ata koe rea e au siam honi iai. O pe mo te tau te hiki tau tolu me o tua kia. ko tau tofi a pe o tua te ko kawia e me a ma inga ko ko ki ai ke o ape na ngalo e tau fa kau kau e ga e me ko sai ko tai ni mi ko ne ko ku pe e pe ka ka o tau fa fa la ki si ai na ko na tau no ki si ai na o ko ko

0: ia konga pe flau ka fighter ka ka fu me di tau ha ta to ke e ko o tu a ku ne tau ka isi leri o ko e tu le mo pe pe mo se ko me ko ka ko ko o tu a ku te tala mai pe ne sa me te a wata mo hana ha te o mo mata te mo ma ka ina tau si o fu ka ma ma o pe ta to te o tu a ha o le le ko to pe ko ha o to ko ni me si o ma to ko ni ha to ko ni mo i ku no ka fe ma i ta ni tau ma ma na va ko mo u i e to ko ni ngai me a ko to a pe ko o tu a pe ia ta o mau inga bisa ki fra manatu ki atato moe ka veinga koe ni he kana i kare o tua ki te ulawa hau ka Thomas kana kare o tua ni ka taki hala mo ne hanga fra loto to loto ni pen fitu taki ki eto taha koe ni me fitu ki ai ko me ia kuma unga kai ta tau hangi hangi koe ia koe ka veinga koe omi e tau koe ni e ngai se siko fra loto fo o fra moi fo hame ta moi fitu tuko no feta fako e tau falala moni ki o tua koe ki ai e kono moni koe ki ai koe monu ia anga te ia tonga o e ngā koe tau tofi a ke o tu tau whakalahe ke o tua au la tupo tau tangata o ngata ka whakakato he o tua kau ke kauia e mea mau inga e pongpongini e tau tala noa kia e ngahi ngawe whakaofo ai o tua whai se na wala he uko si kia ki toko fitu noa hu ki si lele he whanau se kope no whai he tau e whangau tolu noa nau i ki whonua tono ki lui kia san au ke he taimi koe kia tahi kulokula me mua pāmaka ta whaki whelo me mua tu o whakalongo mamatu. E tau a siho wako nungu. E ke e ke ngahi ike ngai kau e ngai mea ea ui. Mau inga ke tau tala noa mo ui. Tuli ke merina mo kakai ko toa pe. Da tau a fe whaka more more aki pe whakataki pa tau loto to. He kono inga ko mahafu tau e o tua kui e tau tono. Ke kakatu. E tau tume tau wharala ke o tua. O koe pe ko tua. Mana te tami nei. Nei loto e lai siai na whihanga ngai koe ni koe mo pe aki. Te pere va e loto e lai sensi ova. Ke ke tutu mua e kwe lau lau. Ke pahino ke loto ka kai u tutu uni. O koe pe koe o tua. Konga tau toi fuki ki ai. Kwe lau lau e koe ia. Ko loto ma fesi mo ma fuafua. Kai tari he o tua ki ai. Ka tau whakafoki koe ngā. Ke oa na mahu e ki tau tolu ai ako naki koe ia. Ko matu o tu a tonga au ni kutau e tunga. Loto whakai tia ne au ni tonga. Ka ku mahu i ngā pito. Oa heo ko peha ki fo i teka noa pa tau hanga i kai ka. Poka mari e kina peha pa anga pa tau i kai. Tau hanga pe ke o tua. Pe ke tau nofu pe o tui mo falala ke tau tofia ke o tua. Ka ufoki atu hea koe tau. Tai ni malo pito.
1: Pamalola he tau pito piso pe i tāna ke atu pe mea koe e ki whalahi atu ki ngai fukawe inga lo loto kona ko tuku mai te ona tau fo i e whai le lei he te tau utu o i mea ia umoni e kake pamalola he tau pito maka tonga rema hono tuku mai tau pui kawe inga hono wa mahu inga au pito pito ai kono whakakano e ni tau konga rakita programa sai ko whiu i rakti utu kwa tu piso pe ka taki o lave mai ko tau monu ia anga ki fonua kutu i o seni he na e masiva helele ka ko monu ia eni ko ia ke ko fwoke ko rakeo ia tau konga ko ki he tau konga hono ua tau plonga mate fwoke atu katak pisope malo
0: tau fwoke tae pe ke o tua maf maf ko ia e ne omi pe tau tangata ke keke a fononia se tia tau ki motu Bono moni ko ia ki ai na mau inga au pito. Te mau inga au pito pe me he tau tangata ki he tau tangata. Ai whanonga nei whai mai. Poi koe kawe ni e he tawha aki mau inga au pito ki ai. I he tōtaha koe ni ko tōke tā mori toni. Te koe kawe he ne himi na ne fatu ai a seke he tū me he kilu kilu a e au magi ahoni. E kainga ako o roto pe ke ulau pe i he ne himi ko a mori toni. Ko tōlunga hiwa tahimi. Oku iai haki i whanua. O kutu i o seni. Nei kai ke mau o tua. Nei masiva he eri. Aleluia. Kua monu ia eni. Amen. Whanga whe tae ko tau monu ia. Ao mai ke konga ko tau monu ia. Pe koe koe konga koe ni koe iai. He ne tu u ki ai alo tu. O mea kau whai se kau. O whanongo he motu. Ki he mea to e tapu. O ta foki. Ai hou e ki moe hau. O ku kau ia mea ia o ku whakawhie fia au pito o me lotu ta fuki ho iki moi hao. E ku mau inga ki tau te si o lo loto ki, na nau ta fuki ake. A ta fuki ka kato moi. Tiri e teo ki wanona, teo wa unua, na kege pen tiri e whaani ma pe wanua. Ka hai nga ko tolo no noe na nau ta fuki ake. Ai mi gwene nau masiva, pusi mo ombo me koto a pe. Na nau ta fuki. A tui, hau e ki mo hau ke lotu. E hoko mai ai ahi mai ki he potu tahini. Oho mai e papalangi. Kene sive kakai. Kua lahi ai fonua ne mori ai. Toko vesi faa toko e ne tala mai e mori toni eni. He na e lotu a tahisi. Kana ikai hawai. O ta foki pe mo fisi. Kana ikai hawaki. Kako tonga. Oku kei tolonga mai. Te hui e kei tau tolu. Tolonga nai o tuai kei tau tolu. O kei maakona nai. O hovang hau. Te vea ngasi e tau nofo. Nge mea na lawe kai alonto di. O e fiu e fai lirei. E kei tau utu ya. E ka pahe kai kei tau vai vai. Mau tui ke mau merina me kakai katoape. Kua ngane whakalaka, kua ngane whakalaka teknoloji ai aone. Ka inga. Taupe, tau whawhe taipe, omi me ta taupe. Ka aua te tau tu, ke tau malere ngo fua ki ai. A ta ke tu upe ho tau loto, e tau monu ia ho tau whonua. Laupe he palo fisai, toki ori ve hua. Pureanga mo si si, ka malo he whonua. Hoto monu e ta mau hau kau kaua. Koe mea mau inga i he ngā orive. Ai lo tu moi pule anga ke tu whata. Pie mau a pito ia. Te koe kau ia i ha whanua o ku mā ui ui pe ku lanu matata. Kau ha whanua ia koe ia o ku hau kau kaua kono inga. Te ofo ofani ai ngā orive ua koe ni. Nofo pe lo tu koe hano. Whatoki ia koe lo tu he whanua, hu whake whanua. Kwa pure anga, ki mao haka kai, na umana wahe, ma mo ui whakatapui, o na ungao e mo tau pure anga. O nea mao inga pito i, whatongi a lotu, ko tau tolu ko tonga ka siya hasi a kau tau tai, e o kau tau tai ka nofa te kau tama me uta. To mao inga a pito i e koi kia. Pure anga pia pure anga, pia lotu pia lotu kia. Mau inga au pitoia, ina tūwhata. Toki pehe mai lewa, i lezi o noe kāinga. E whakari rifu ake, moe wha manato uwhai mai, e mori tōni pehe mai ea. Tā matonga, tū o ngā ue. Hokoloa ke whakamunu. Lotu ke eiki mau pē, ke pōpū ke lotu o malu i o malu e tūpō. Mau inga au pito. E tau tōlu. Ia yeah, kau pē nolo ke aunga ke te au pe aunga ke lontoni aunga ke. E ko whaise kau. Lotu mau pē. Tana nama ke ai heimina na riri he te au whanoa. Ko whi kau e sisu ke hene kakai ke nau lotu pai mau pē. Oe mai mai. Oe tuku. Oe fiu mo fua. Kau mau inga au pito ia kai ke whanoa. Heka ki mātole kau pēna o loko, konga mau inga pito ia. Koe lotu, ko tonu pēki he, tonu mea kotoa pī mamani. Taku mau inga au pito ia. E loto ni kātā kau si fōki atu kākua tau tai mi whamani murea.
1: Io, a te whā malo la hei pisope, ko hi ko tuku mai e tāre rak whiu i tau kunga hanoa pēr. Kolo, ka te whokat ke whiu honoa, pēr saka kata tō kolosat ke ngu whaifikau ke tau kaunga. Te taki ni mape e tau polo kama e, sai. Na ke whā lawe lahi i he ngai polo kalama ki mua, o whikau aki pēr moi lama sa he ta fitu hiwa fitu, pēr mi tahiti. Kia hape mo tā feta. Ai amo e ongo tahisi, ka pege area mo tua mo ulakai. Moha mea mahu inga, ka tak pisope lawe i mai te whakoia, rato kolosi ka tevi ta maka pe amo anibela. Malo pisope.
0: Malo mi tolo ntoni ka kawena te hui mahu inga pita ke whaiha sio ki ai. Toka mone mone ka inga na ko kaua to tahana wha tala noa mau pē i tau polokalama e hake koi a la masa. Whaka uta nge ki ai. Toe o whae Britani e ta fitolu i wā. Tu uta lo tui tonga se tau ni maono mi ai. Oi la masa. Pekia e toko tolu i ateo. Ne pekia e toko tolu i ateo. E te tau tuku e tau tolu tuku noa i ka e mawinga. He ku mawinga i e mantolu he i he e talata sio pe me traditional ko mawia i koe mantolu e orthodox pe me katolika na e toto na tafe pe ko whaalea ma peki mua e lea koe ne whae te turi ane me loma the blood of the saint is the seed of the church ko e toto e kau maata ko e pulo pula e siesi kau ai toto ko ni wongo pe e ke otua pe ko e kau ia i e e mea mau inga te tau sio ki ai. Ko i tahi ti e lontona si o ngoi pe ko penman. Si pehe na yene ko mohe ko ni pe o misio sio ka hape po ta feta na mao fa pa ua wale pato. Masi, te maka mao me ulo to ke ko pe. Masi, i hape mai ama taka ta ikio fa fa kupa e utokoto. Utokoto ko ia i tahi ti. Kaike, kau i a mea mau inga au pito au pito ki ai. Ulo aki te tau sio ki ai, ma hake pe mo misa tō mas. Ka koe ngāwe ai ngō tamba koe ni. Tō uai ai api, ia ko ui ko tai lulu. Ko hono uhi ngai ko whakataanga. Uhi ngai e tai lulu ko whakataanga. Toki ompehe ka tamba koe ni, o mai ki oni, o koe tau tau anga, koe tau ngā hā moe hā he kāria, whakamore mōre atu koe tai lulu na tu e tai miko e funga si yao. Ko whakataanga. Pena nau whakataha mau pē i he ha e aho lotu koe apure lulu. Pea koe aho to apure lulu, o kutu a kia ki he aho lotu koe apure lulu. Sema koe, pena toe o whae tonga he malanga koe a isea wawore ma motu a hapai. I he pong pong pure lulu, he pong pong lotu. Se o ku mahu inga ke tau mahu inga ke. Kari, ere motu a lotu, moula kai, o ku yaa. Ok, toto mai pe ahone. Whanonga tu po uroake. Ave lo tu hapai. Ave kai ka kou whawe tai hulau maari. Ko tari. I nuku alofa. E area motua pe mo uroakai. Tari alo tu mistiak. E hoko mga he mea kotoa pe iai. Tau tau whamalo. Sai, ko hape mo tafeta. Toko tolu nga tu puena humai i elot feu i. Ako tolu ngā tupe na nau lotu na nau ului mai hengo tamba koe ni. E mo ki i mātua tahiti koe ndo kong tāra noa ki ai. Te koe mea koe kumaunga koe ki a te au koe ena ki ngā ue na ena e whae hengo tamba koe. Whaka mo ui e leke si e tuku tonga. Tuku tai lulu o tu e pea pea koe aho ni tonga. Tu mo pule lulu koe aho lotu na tau lotu tonga. Tu mo tua pule lulu o ku tua aho koe ia ke aho lotu ka pule lulu. Koe aho na manako ma piho tau kakai ke o ke hengo tanga tai koe ni. Ka kohono mahu inga ia. Ai, whakatoka na whai he la masa. Me ta fitu hiva fitu. Hake hati kau tamma koe ni ae mo tamma koe ni hape mo ta fitu. I he taha walu wano o tu uai. Kaike, lonton ko tu whatonga hewe tau taimi ka fwke atu ke ngō whai whikau. Pau na sita koe ni mai malo.
1: Pa malo la he au pito a pito. E pito pe ke tare fehu i mahu inga. Ai mea mahu inga. Pea ku lere ia ke ko tau ngai monu ia ngā, ko tau tahe ngai monu kia. Tira maka pea moni vela maha kusai ke maki koloseat ki hera malo o pito.
2: Io fa malo atu piso pe, pea pe ka ueina. E one vela, ki whainga maari e ni whaifekau ki a titaua. Ka ke ui ahi mea ku ke loto ke tāna ki mai, pe feu i mai, pea ke ko tai mi e ni. Malo. Pa wabido e
3: te vita kau fiusia hei. Ma fana e ka noho e ka noa kwai pia mi. E piso peta mo weina a whika waki pia mo tahiti. Pake koe ka venga ku omi koe ni e te vita e tau kuru i ana koe tofi. Tau tofi aki ai o tua tau ki tonua. Ku wakai atu e aho na motu utai i e whaitoka o tō masi. E piso peta. Ku Lako wale kusio ke paka kala na ke to. Kuilo na paspasi bai a hape pia mo ta feta. koe mā maili na mau aru I konua. Kuruni I e pisope o ke foto atu atu moria. E koe, pia koe nā kusiu atu ki ai. Koe katala ia ku kehe nei koe whailonga e fiesia. A soa kore mōre. Ia ko ilo koe amooni ia ki Tahiti. E o misnare ai ngāwe nana whai uola. Koe koe me toki sope ka koe kahaia e whakaukau e whiu I nā wata nai wha mori mori vena kai ke koe matunga e kusio. E kai mi gana e tu ai a sisu e whai toka la la salosi nai e ne ea I ne lotu nai pepe e o tua e ta mai hanga o whaka hanga whaka langi I au koe ngā koe whuka kai ni e nang sio. Ko nea nā kusio atu e tuunga whalanglangi ai o tua whai ka koe. E o atu ke ke hiki o ngā ue whunga waka koe. E moe ngā ue ku te whai I e mamani. E a tau whamoni a kei ka mea koe ni o tau wau ki ai I hono tau omi o whapae a ngai whanua muri. Pe uke kātoa ngai I Australia tau ni manoa o I Katolika. Kia kono whamoonia e monui a ngā tonga e tau o tua aki, e o tua nei, pe kamata anga, e o nari te nei whai te pou aki. Me rau wha mā whana ka te au, e ni wha eke he tolahi, ni ti abe au ki taimu wha se ake ai koe, koe piso pene he si asi se. Rau wha nongo, e ke iai pe mwe tāti nari, Koe ngā koe tātoa ngā whua manatu koe. Kone mo nui ānga iho tau whanu wāpi soke. E koe koe lō ia. E pilo pe he kau vai vai nau whanongo mai I he pōne. Koe mo nui ānga o tonga I whanu a muri tau whua pae ai. Koe tau o mo e lotu. Ka pau nei kai e lotu. Mone, mone e tāla he kau pālangi na tau hango lau I e tau whai e lotu e whanu ani pe āri he pītia. E tau lako e paanga e langa e uwhare lotu moi mea. Kono mō ni ku kai meri e pia inu. Meri e ai hako tuku e whonua, ka tau be I a whonua mui. E tō kakawa ku whai e mātua. Ka ku tau siu ai e ngai, ka tau omi ki he ngai whonua muri me ka isa whare lotu. Ka koe a honi, pere a ngai whare lotu. E kakawa e mātua, ka nau tā koto ka nou mai I polo kalamani. Yeah. Tau wha malo ai o wha moni I polo kalama koe ni I whai sikle o wha tua merie. E wha langang I whai e o tua, pe ngau e ko ke whai bishop e ko ngā ko si o tau kakai. Ko ilo pe u ke katoa ki lalo pe. Ko fiefia ko peange mai, pai ka maari e o makatoa ka ma lawa atu mo te mita wakao. O kato I a koe tōna ki. Ka kono whakatoa ia e vika e pusio e ngāwe o moni pe e tau o tua aki e o tua nei ame ki tau tolu ki ai maari e lahi e sio ka palda lama ke tau sio e pasi pasi mai a hape me mo tā feta o tua mo veina umo atu mo fupa kakala tu mo hifo koe whaka moko moko tangata na ne whai e kobi a te koe pia mō ka ima. O dui o se unga ako nā kia koe a te vita. A whua mōni, a mōni ai, e tre kere e tau ki. O tua mo tonga, o tapo ki. Nga ue mō mō whai, o te mālo atua. E a teita o mō fōki atu ke mi sepe e mō e. La bea te toki hua na mai mālo.
1: Yeah.
2: Iho ko whamalo atu vela, eh? Ka tā whoki mai ki a pisope mō uheina, mālo.
1: Iho atu whamalo lo lahe a pito mako tonga lewa ka mālo. Ne vela whamalo lahe a ka kohiko tau taimita hoko ka tupe tau o whiu I poe ni pisope mō no pra mālo popo. Sai, ka tāki lewa. Ko ho fuafua ahi whoki tahiti ki he iloa whoki he taulanga ngatu. O pape e te tahi tinui. Ko hea ho a usia e whā, iho o Itahiti. Pisope, umau inga pito ke lawe mai ke, o mona tuanga tahite na, umau inga pina ke kiaha ilo te tawa o ke. Koi ha, o au sia e fa iho lotonga i he taulanga ngatu i pape e te tahiti nui. Ma alo pit pisope.
0: E lonto ni koe, koe ngai whonua na wau te o ki haa moa.
1: Koe.
0: O si a wai i he matai tofe, taulanga matai tofe. Pea koe nao i fis. Pea i aipe i vanua levu, pea mo vitu levu. Pea o pe ki ta veu ni au ki ki oa. Ka koe, na fuma ke hea bita gati hao. Pea koe, i hea mo koe koe nai ai. E hea kuloto. Na mo bita lato whapa apa bito. E kumana tua hea ngota amai o iki koe. O kumtala noa koe ki ai. Ke hape mo ta feta. Toko kau ea he eo ngō whaka māwhana te au. Ulaki koe kei, ki mua peta alu, ke ale waka. Nei whakawhi loa ki meka te au e se niare o siasi. Tika ke hamea pe, e wate ki tahiti. O tika ke puka hamea e ke o awe ai ke fituna ta alu ki hai. Ko se ke ritari lahi ni siasi na i hai. Na e whai e na follow minu sila, ke ta taki koe e nefa. Na e awe ai pe awe ai ki taua e kakai koe ti. Pena e mawhana pito o kuloto, na wongo e pito e hifatu ki ai, e nau tari tari pe moeanga whakakau mea koe a kakai ti. Na nau fie to koni. Kono mo ni koe ki ai, ko simo ke pasporti, si oi me tani e koe fiha ke stapau ki ai mambia koe ki ai. Kene toi whakafehu ia mara me kata ika. Mahina po koe koe tahine koe ia me kangaru. Mahina o pito peho passport asleria. Kako kui passport tongan koe kia. Kako kakau ia e kuongo ilahi ia e kakai ni a fia to koni mo e iai. Me he malana ka puna pe. Tau hifa tu pe o tama na ngai fasi vai. A fonua na fai na ngai taolunga pe ngai me pehe koe kia. Te ongo ili mo ka taulanga ne o kuke. Ko hapa la tau ya gaya e ko tau langa ko ni David aku ko tau langa ngatu. Ko tau langa de ngatu ko nga ko hifo maka ka alo maka pato maka ka alo maka. Suka jampo ko jampo ye gaya to ko langa tu ko tau ikwat. Ko tau langa ya ngatu po te ilo bu kita ya no lau mari ka kai he te tu ta ke po me fi tokon. Tika ke tau langa yo tokon pe na te nusila. Te mau o ave ko fefe tupe o kefi alu ki ai. Ake, koe kau e ula koe na wanga whakau mea me na fito koni ki na fu. Whakafo o whae ai, pia taha koe ai. Ho hoi aku malu. O koe me u hoi koe koe i ai, na ku alu koe ke maake tia whaiki whakatau ma mea koe kai. A te sia koe koe koe fu loto ahi ti e ti. O ku mini di pe wha lua tu ki he bi ai, hakika tuka nuka alofa. Si ke ina fo mai pe ki familio na ta utu mai pe ta e kofu pe ka ure ka mwen. Ko whaenga a whiwhia mwen e desu koi e whaenga mwgu mwen whakaarea mai. Ko e palo pare mai pe ke whaafetu taki e lia. Mahalo pe maha e toki a vengo whaike kau maha te mau ki a korea fo falanse. He talo puka pe mea ko toa ia ai. E si si a putu pe ia e re whakapitania. Ka koe ka koe koe ka koe ka masi ka koe lua lua halo koe koe masi. Ke he ni ma ha ho le fa gale ma ha pe po ta ve ta la asi ma ke ku lu lo ko ya ye e ku ko ta ko ma no ko na na ta ta ri ka kai mo ma lu ko te no ko ya pa mo te se a lu ho lo he fi a fi o ke na nga ni ko to a ma lu ko te lu wa ma ko to ma ko ya ye ko ko ka we e me ha no wa ko to ka ko ki ai e ku ngo ko ke fo no O tolu ko ki ai e ku toko ngahi. Ai whaka ofo ofa e nao fe whononga aki i he waka. Koe waka koe ne whae wholau koe ke motu koe tafu. Masi, o kuhangai beha te heka pasi aki tai au koe kua mea i hai. Ka koe nga fuke ngā tuu e kono inga ko taulanga pe mo malai waka puna. Ai hifo mo e ka hifo koe ngai taulanga ngā tuu. Ko taula ngai ka tu tu ma petani si atu ko fumei ni tau ma se ko waka u puna ma ma pe ka o se ko ke e faka of na waka he ka waka ka bana te he ka waka pe kita alu ta kai ho papa pe he ta waka ka ke ka ko ko ka u ya na me na fa fo fa ya katan e mahalo te mau ha mahalo ase faia koe mea taha koe ki ai e taimu koe na tau miko sio ke he nau vaenga koe ana tolu koe ta moe mga ngahi koe whanki i matalo i koe i kahan koe ana aeni ta se koe ki ai e mahalo pe matangata e wei ki a e on whaikakau e kaita e olai he ana tuka matalo i i toka koe e e ja koe ni oku nau ahalo lope anga e whanki anga i ana tolu koe ki ai e o mahali e pita oke koe ke whai e nau wa inga mana wa kau ye ya pa foto ngai ko pa fai ke ta mai kai na foto ngai pe na tor ko ta tor ya u ka nge ngeri e ta to fa na fa ta pu ta mate e fan ki ka es ke ngai ka ke o ta gula lai pe o ye manga i ka ko ya ka ko tu ya e ana ke ngi si ki ko ko no mo ni na fu o va ya pito au ya e i fu la ta pe e ai mo ma ko e fo no wa e ta fa ko e se o ke na wala na to ke i ka ko e Te koe, o mai no pēnau mā ke tīe nā ngai whakalaka, anā o tōru koe ki ai, e tunga nā mauhala e tunga loa kau, te koe loa kau pēko pēko, hangi koe loa kau koe niua me. Ka koe kau e mea na fu ohu wāre lahi e te whatonga ai koe ai, e te nā suko ke hika, nā tāu pēke ka hau pēfu i ka ia, pa lau ke au koe ke, ai au ke nā wāla nā tōru ki ai mana, ka kau e mea na fu whafu whai au pito i e whonua, pa nā ohu wāre au pito koe i e tūngu koe ki ai, Pe mea wa tāna u ngā whatonga ai, ai koe, ko nā u pūrianga fu ke tai nimi, ko nā u pūrianga tawa taina tai nimi, ai koe, ko hua tu e pāta wa taina na whalele pūrianga ai. Toe, ko mea wa nā tūngi nā fu koe ki ai, o ku hangi o ku ofa lolo mātai mu tala noa ke tunga historia, ta fu ke ke hea pito e. E pe ko whaka mālo ai ki he ngāu, e mai mai mua tu pōu lua ki, o tau au pai ki ahon, ko tau ke mōu api ke whare tu pōu, o ku sio tonua i tahiti he tūka koia. E whaka ofa te sia tuku he whaka ongo ongo, mana mea ko tō te e whonua ka gana si leo, ma me ki kau whalance. A koe, ko kau ia i ngai fui mea pe, mau ku ofa ke, kau whuka tuku tau taimi ke sila mea ngu whai kau mālo.
1: Mālo pito, e psopi kuto e pēta, tau whiu i taha o kei taim lere. Lotonga kane o lawe mai ke ngahi mea a usia le lei lotonga he o taiti nui e whā. Ko mana tui hake eni. Ki lawe i mai ngeta whāki koia na ta toki ilo e fo historia koia o uhinga koia o ingoa tahine princesi ko mata o taone. Ta koe koe tō mai e fui e lia ia o e mea anga o Queen Pomare. Uhinga e taone. La vei mei te whako ia ki mō patato ki kolos ke ongo tangata.
0: O mālo atere ki he tanga mamata na whai he taine ko ni ko pepe tua, ko pepe so whai. O ngoni beia na u si ko fui taime ke ne tala mai koe koe koe ne tuhi ma koe fai tuku. Mata taone koe ki hai. Ko si koe koe a fio anga ia. Koe asio anga ia oe kuini po maare pe koe tu ia nga tolu, ai koe nga tolu. Ako fu whakaafo a pita koe kia, takao koe tau nga tui tonga. Ia nga fu whela la me i nga tolu ia moe whare tu ia nga he mea koe. Hai wahi ngoa taha koe ari i ea i e kau princess, i kau e pupuru pe. Ako ho wale koe lea whakataiti ia. Taka koe sio koe i he mata taane koe koe ai. E te sio kone koe i he fofunga o e mea nana o afio. Hange ko te sio kone ka motolo koe o tulangi. Pe koe hange koe api ko motolo pao mo ngau e tu e fumaka. E koe koe e whakafo no talamai no uinga. O e koe takoe koe api ia, ai afio anga ia tu i po mare koe iai. Ai kui ni me tu i. Pe kia nai lai koe kau ia e mea ia na fuu. Na fuu o wale au ia. Mo taki mama taia to tau tolu e fo i nofo anga ko ia. Mo e fato mai bea nai nofo ko e kakai. Ana ka falansi e ke olunga ane. Ni ma palo. Fai na mahi langa au ke laua tolu mo e fadio. Ka ko e kaku mea fa au fue tau sio ko e ki aiko. Faka hingoa pe. Po mare hai ko hai na iai. Nego na e more me ta walu fitu ke ta walu walu noa. A more ko e si atwaki atwaki. Tari te koe na whai koe na tō na kolonia ki whalansi. Ka koe mea pāua ke i tūho na uhi ngoa koe. E sā tūhi koe. Koe mea ai e koe pina ki koloa pe ia na tōru koe. I kakai e unau na tāra noa ki ai. Mōre mea koto ai. Ka tūwha kolonia ku mōre. Ka uke i tūpe api ko mata tāone.
1: Mata tāone.
0: Mata tāone. Ia ke tūpe pōmarei. lolo tonga tala no e ka uta ma e na fa talu talu ake hanu fa ofa mo tu me te fononga me tu kumai ko e fwe kere a pe a lolo tonga e na tala no ke na historia i fi a e kere a koi me e tana una u Tuko tani mwena i fa kere a aina na oho vale upe na toku tia taia i fi kere a i fa kere a O si lo pe au ai ana e na fai na fau mai na structure ma na me wana toki ai. Ka koe e kono moni koe ki ai. Na fu fie fie au pito ki wala. Te to mau tonga. We are the Polynesian family. Tau to to pami ki vida tung tau toto. Tau toto kai. Ka koe taini koe na ufto fra ua tau toto e wize keria. E na o wale ko ta fukakai ma bea koe. Ta fu malama te ia keika. Ka whee o taki i e ki e e e e e. Ka koe, ke te au u wongo i koe ki ai, ma e ko kausia koe pia ko ki, ka ube o ki tala noa bea mo kulo toko ko ki, whaka whee taki pe ki kau e o toa. E whanonga nei whai. Ka koe neongo koe, koe whanonga nei whai, koe mātuunga, koe a ko tō masi a ngā ue, pāngo koe a nā ne whakahoko ki kāinga topo o ta, mō mau kāinga. Ngai ko lave ko te vita ko ma ton ka kai va mi mu ma to wa manu to e wa ta varu asi kai na ata e ai e na fa fu fu ka na ave a ku kai tu ko ngai to hi pe ko te fa fa pe to e ta te fa u si no ave ko ma to ka asi ko ki to e ngai na na mai na to tu ku pe lo to ai tu i te ne afi o pe ka ma to i ai ka to ave ma to mai va sai ko ma ko ngai ko ki fo la ko ha loka Koe ki kau ka mai ai, mau tolu koe ai. Koe kau ia si kau whua mamahi koe koe ki ai. Pa koe kau ia e mea mau inga taha koe na wongoi lahe koe ku. I ai ula ki pe ka sina tau masi ua pe kia e wongoi lahe ai. Ai tunga koe whonua. Koe mea koe na omi ai, ta whakau kau ai ke tau. Monu ia angatonga. E ku lue hola ki tahiti mau wongoi si e nau. Ai ke nau ko nau whonua ku mōre. Ke ngāo e pāngo ai tō taha koe ni ne hangao. Whoa ke whonua ki ai. Se ke nau mea ko tō apere te ki whato ngai te i ai. Au pe ke nau passport te au ke nau i te ki ai. Ka ko kohono mōni koe ki ai. Koe ta imi nai tō ngai a hape mo tāwhita. Ta ilonga perfect tūko. Pe ko wha amuanga mea talange pe ki ai. Ma halo ka toki mea ene toki lāma ke tau oku tō. Ka ke mao ai whai toka. O yung matanga tabi. Mau inga upito yung ati awi alo tuku pare. Koe koe kawea ye mea mau inga taha. Kawea mau inga iai. Mane ko pere kwae tau whahinga whanonga ai orthodox me katolika. Mahangi koe niko whanonga whai tau ka mga mea pe. Ta ko kawea na tolu no ka atuanga ia a ulaka nove ma se nau kawea enga whai tau ka. Ta ko whaamua na pere kei koe koe anga pere whaamua lo tō kei. Whanga maari e ka mao mai na se tutak me ne se as ko ta kumi pe ka auare wa ke mao. Ko mao pe se tu ka hape mo ta se ta pe tala mai. Ko e ua ke e folau ke na ua. Mo se atu tu ka hanu ana ki ma tala e ka ua. Ka ko ufato ngā pito e ta wha ko ia hampa ko whawhita e pe ko lau maari e ko na ngā ke ai. O ka ke ma mai o tua me ngā hinga hako nu tau whai. Kai pe ke mama e o tua me me ngao e kufai. Hake ko wha lawe ko kai pe ke ufo i anu. Tala noa o ni mea koe ni. Na esto ton bri ke tuhanga tonu pia solo mondi o langa. Nes mao e kao langa te mao me toko naki na fai ni tamai. Kane ke hiki pe hene saame. Te au wa fitu. Kai kai ke kawa si hao vai langa fare. Oto kura noa. Kwa fiti a mao kula wakai. Kati a uloto ka Thomas. Tā mai tō tāhi ni ngai kan teo. Ma tāwa noa ke ngai mea e hoko atu. Pene tā mai kan teo. Ma hea ko o tā mai iu. Tau whi tau la ke pēo mai tō tāha koe ni. Ma hono moko puna koe ni o kei mau hiu. Ma hui ngā ki tō. Ke ma te whi loa ki mana tōlu koe mea ko osi. Ko osi e ke ai. Ka ko hu whaka mori mori e tō masi. Mori e mo tāwa tāhi na ke ai ka hoko atu whi kumi. Ki he tō tōlu walu koe ni o koko mo.
1: Koia.
0: London? Ei, koi, koi, koi. O kua ngate?
1: Iyo.
0: koe kaui e mea mahoinga au pito, o ku o nofo to kanga ki ai ki he tawha koe, hange koe na mena tau lawe ke i ai. Na wongo ilahe ke usio ke neongo lue holo i Tahiti e mātonga lewa ka nau manatu me ko tawhonua i tonga. Ke i vili ngia fuka i tonga. E o tu tonga koe. E ne afio. Ka utau ke i mo ua pe ki whare tupo. Koe fu ngāue koe ni koe i ai neongo koe whonua whakatu i pia Tahiti. Kai mena si mōre ai o nao mōre ai o kolonia koe ki he me kau Māori me he nai anga te disio ke kakai kakatūnga ia me whaunga unau ia i ae whonua. Te ako fiefia pia u hana o kona hinga o lāwai ngā aue nai uhinga e tūnga lere atu ki Tahiti te a kohono mōni ia te vita ku ia kolaha ia kusia kohanga te koe ia i tonga e e walu ngō fulu me mga se nao nofo pehe e kaima e nao foi maanga o poko hae nao mea koe api koe a hewe e halate. E ke te tio koe ki whaika pu ui koe kona nao i ai ko e hei te ongai kei ki mau i tōngai a honi e ka hibe. Koe kai uka unga api te se atu ka nao tolu koe tō mai e foi mei mo mea ke kau mea koe kwae pe a po umawa ka mito e wana se koe ki ai pe nao wau tonu pe ke he ke fonua ke sio tonu pe ope kai ke ngata pe ko au ko inga ko to mas ka ko mau inga ta ko ke ai ko kau ia he tala noa fa tal tal tonga ko inga ko lotuna na wa ke ngi fo ke mitai pe kau ai e be mau inga ia ke ku wa ke ai ka ko e me mau inga ta ko ko no fo pe si kai no fano ko fa mana tu pe tal tonu ke mau inga mau pe ki ti ke tonga ko a honi whakalakalaka au pito a tonga a honi ia u ke tunga o fu wawe a pite tunga whakalakalaka i tonga a honi ka ko mau inga pe ke ke tuku pe e tau ngai whakaukau mo loto o toa pe e whakamumua pe a tua e ko hono monia ko he mea na ave ki tau tolu ke te tau maluai pe a si ai e tau ai longoa a pe si ai te mo fe ke i pe mo e ngai laurea ko to pe i Facebook a me ngai pe ka tau fra foki pe ta tol fra fok tu ke fra la la kai ke alu pa fra foki pe ta mo ui ta to ke ta nga ilu ko o to pe ta ko ni fai ta fra ma bo bo te ko e ko nga mau i ngai ai ko ngai fra le fai to ko fra ma lo la fra ma lo la pe te vi te ko e ko ya ko e ma o e fa nga ma lia ma ta ki mai ta polo ala ma fra ma lo la ka te ko e si o tu mai he fa to ia ko ya te he ki a o ni ve la fra ma lo la ya te ko e ka o he ki a lon toni e pon si ka e nga fa nongo ko ma o be fa ma li fa ma lo la he ka te motol te ko e ma ko le fa mo le mo le ko ai a hale ai kai se u ka ke tau mo fo ka u ka u te a fa mo le mo le ange a pe ko hale a ko ma ta ni u pe ko as hale a ko kai ke se u nga mo ke mo to mo si fa mo le mo le ange a ko e ai te vita ko fa ma lo la ya to ke te ko e na ma fa na ma li he pon o fa la te ko mo ai fo bon ko to pe ni na to lu he a ta mo yo ngo e pon pon ko e ma lo bit
2: Ia ko whamalo atu e Bishope, ki mu ako ke te whokat pe ke whaos mai programa ake atau ki a keresi mai. Kata, onewela ku te ha mea ku ke whetana ki mai, onewela ki mu apatau tok malo.
3: Kai malo, me whamalo atu e whamale u mai whamalo atu he programa whapua o whaipon Bishope pe kau e na o whatamutol me te re kau whanongo. Malo teita.
2: Io ko whamalo atu e vela, pe hangepe ko kia te au, ko whamalo atu ka kumoutoulu kotoa, ko whamalo fok ka kumoutoulu koe ni, mo kau mai polo kalama he pongpongi ni, kia latu a Niwa Lepolo, pa pehe ka Fifita Leone, a Haini Costa, pehe kia Mea Leo, pe mo Sentila Tonga Mila, Fifita Maikolo, Pita Halalilo, pe ka afu kaloni hea, Sione Tavo, Kumisei Kaloni, Rekoti Tonga, Sika Ngaluafe, Hokilani Kustafu, Pensoni Fifita, Samuela Lipo Prescott ki Kenpela, pe apefoki ki Atakires, to iai Mele Latai Havea. Peheka Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Peheka Saetayone, Wate Tolkau, Amasaia, Topuluka, Kiko Furimaono, pega Pablo Leveni mo Anapopua, Locantani, pepe vocazione mo Unga, Steven Motaane, pega Fred Fonua, pe motaseni Ula Kai. Ate famalo ke motor kotoa pe, mo akauma ke ta programa i hepong pongini kage. Ko famanat pe ka motor ko ni ose programa ko ni te ta ki break yai. Te mato e foki mai pe mo uheina i he hafe ai tolu ke ta programa ko ya nga fast tu ki mo ha ngo fulu ki he pong pongini pe mo popo ak ta mo nu pa pe foki no analyze nga iva. Ta ki ri u foki programa o kamata he ahoni a hula keni o katopa. Aia o kuia e kaveinga o kaufano o kuia e kaveinga o etau a proclama ko ni e pongpongini aia ko kaveinga ko e pongpongini ko manatu o kuia e te mo fa kauka ureva ko ha ai kaunga ai hiva ki manatu ko manatu fo ke tau to nofo o manatu ke ngai me ko e ko hiri ka ki fa manatu ke lo tonga mo ka u ko ka u ko viso de ya biso pe mo ne vera ko manatu e ko to ko lai foki o ki na tolu e ka wa wa u bone la u Samson dike ka wa wa u ko na ko ta ku ta ai hiva ku le le ha ke ka pa ku te sio ki ta fa ta ta pe ko ko ngo ma fanga ko to ko ko ngahi ma tanga ma fanga ko e lahi a pito ngai ma ko tem go ta hi wa fa la u manga hi matanga ko ka ma fanga ko to ape ba ba ka ta to ko ku ta e ma ti ma fanga o ta si o loto o ta ma na tu gi ai ko hi nga no to o ma ko ka ve nga goni pa ka pa we fa ta no a ofa ta no a ofa hanga ta ngo ke e va ko avela e to no fa avela fa ka ka ka to mo u ya ta mai to mo u ya ta mai o fa ka ka ko ta fe nga ni me ko ke to o fa nga ma ha ki goni ko ta mi si ya mi ha ta to lu mi so be ka fa no mo ko e mari e ko fu fa e ni ko e por ka ma a mana tu i he pong pong ni ko u ye ka u ka ve nga ke he ya ka ta u fe nga ke ta u ba kai pe mo analyze ko nga hi ba ko fa mana tu ka mo to Mokau mai, hafei ai tolu he pongpongi. E vera, ma alo, pa pehe fok pisope ka foke atu ka te koe, ke ke whakao si bea e ta polka maa ke he pongpongi. Te whakafei pe motou, taim tatau, ki he wike ka au, pe a mei he taha wa, ki he wa, o he pongpongi. Ma alo pisope.
0: Ma alo, Victor, e ta whakao si pe koe kereso tau eiki ko Jesu Christo, koe ofa e atu, koe tamai, no foia ka te vita, pe he kalonton, he koe te polka la maa, ki nga tolu koto pe ata mo i rea, pe moe ongo he pompong ko ni oa na hiri ka e whai e pe ata ngata. Amen. Wawita mai mo alu me lau maria ma anda oni. Amen.
2: Iyo ko whamalo at pisope, malo apito vela, whamalo at.
0: Iyo,
2: ma mate mai e laini a uheina, whamalo at uheina, half tolu pake te fok mai ke uhi ko tapulu kalama mono kavenga maari e pompong ni. Malo pisope? Malo atu motor kotoa o ihe ope pe amo ngalu e ang mo fano ma ke ta programa ko ya pongpongi o atu e mau famalo mo piso pe mo nevela pe ka unena ka motor malo
0: malo pinta
2: malo pinta io malo o fatu ko e tau taimi ku ose tamu ni te ua mehewa atu pe tamu haifas te mate foki mai pe amo uena ihe ua tolu noa pe ko hafe ko ya ai tolu e mate tau a pesikoni te tau foki mai rewa he pesikoni ia te au ai pien mai ena tonga ape malo

0: ko e tautaimi ko toi ta muni te ua hiva. Toi ta muni te ua hiva ki he tolu i he pompong ini. Kaike, ko e tau proklama fukeni o koko, a ngahire o koia o e hengi hengi koura ki he pompong ini a ura kieni o fatonga ian ko a ura kieni o o katopa. A ura kio o katopa o e wafe ua o no. Pia ko tau uraki porokarama fokieni i he pongpong ini. A uraki koia o katopa ko e re o e hing hing ko ura. Pako tata leleia uena e London tu fua. Ki he porokarama i he pongpong ini. E uena kuiai foki a ki iri iri ue porokarama i he pongpong ini. O iai a kave inga pe koi fimi o e porokarama ko ini o e hikure o e a ngahire o koia o hing hing ko ura e uena. O ko to ope ke kamata aki, ke kamata aki e polkarama ko hui ko aura ke ni, ko e kawe inga pe ko e taumua, pe ko e fimi ko ia o e pongpong ini ko e manatu, ko e manatu. Ko ia i hao ki e fietana ki mai, ki e tuu ko e manatu ki e ngahi hiva e ueina. He ko e meali, ko e manatu foki, ko e te manatu ka anea fiofa. O ko ke faha manatu ia ki e ahoni, eh? Peko a pongpong. Ko a pongpong e ko e visone peko mea hange ko e. Ka ko e mana tu ko e ngahi mea. O hange ko ni ko e ngahi hiva ko ni. O ku to a tu. Ka pau ko alatu a fo hiva ko ni. O ku talano a fo hiva ke ngahi matanga o hakolo. Ka ku tau lotonga fanongo ki he u hiva ko e pongpong ni. Te tau mana tu ki ai. Ko fe e ni. Ko fe e. O pe. Paka pau rewa ku to a hiva ku talano a tu. Iha. Kavein a kehe, hange koe ofa, pe koe taranoa ke hapa. Ko wilo pe, jae kau tau rekereka ka wa wa uhen, tenau manatu, tene tu. Koe uhinga e hono to o mai koe, ai kavein a pe koe fim, o e pongpong ini e uhena, ka ki furihi pe, ke tau, pa koe kore au ka mautoro koe a kau fanongo, ka pa un mou fanongo mai, ki he tau porkama he pongpong ini, te moulava o tohi tohi hake. Paka i kai te moulava tā mai i he porkama i he noa valmiau, noa nima tau taha, e tari mi sini at foki hae recep sini, pia te ki haurewa lomi e taha ka ki hu mai ki he loki koe ni whamafora, ke kau mai ki he porkama i he telefoni, Ka pau ke fie kau mai, fie tāna ki mai, ha o manatu he mea koni wate he fuhiwa ke he kolo ko ia pe ko ha a whainga tala noa ka kebe ko e kore fokia ki he pongpong ini uheina ka kore ka te koe ke tāna ki mai ki mua pe a tato ki o atu e ta aia koe ta ura ki i fasi koe ki he pongpong ini o atu e a eongo i waha lātu ko e manatu ko no to'o mai a koe ni ke tau siakia uheina ka ki tāna ki mai ki mua pia tā toki hoko atu te polka mālo uheina.
1: Iyo, ko atu eso mālo lahi i te tamak, tā mai ke konga no e tau polka mā i pungpungi ni ko e tau ngahi fasi ka koe ngahi leo o hingi koula, te a koe a ku whamalo atu koe ka whungi ni a po i ariaki fo o hanki e mahina ko o katopa. Koe ngahi koe tau whiri fok te tamak ke tau hanga to e whakalele i te tau ngahi polka mā ke toi whakarata te mua toi mana ko ange ka koho o lawe koe ka ki e fwoi whimi pe koe ka veina uhiwa o ngai leo ingi ko la i he fwoi programa koe ni te vita ko pe koe ka veine fwoi mea maho inga hek mana tu fwoki koe hiwa o kune hanga o lifte ta mua ui e ka pau kua ha hiwa ki e te loto mamai toko te whaingata ia o te mua patao mai fwoi hiwa o si more a mone a te pa ko fa malata ka ko ho to mai e fo i fi me mana tu he ka wia ha no te fa lo loto ke na tor si ka wa wa ho na mana tu mana to ka to o ke mana tu ke fo i va ko ya ko to a o fa anga pe ko ha to ta he family ma inga more a tu ta mana tu ki ai ai ko ka wia i no fa lo loto na hi va he ko hi va o ku hinga no fa o ke ya hi va fa no ai ka hiwa kata o te kwa hanui. Ka ku wha mana te ita maka i e whakamea ko e te takamatai. Ta ku tui te whiwhia lahi mai ka whanango, ona kau mai ke pokala ma e poni ko ia fai ai at na to mo ta hai ka tei da ma ka ha ko ha mo gai manat te kai mo to to ia ke karava ke matua ai ngai ka pinga ma ta fin fo o pe ma hiwa te ma ko fa ma lo te ngai lai ka foket ka ta bat ma lo
0: i o ko fa ma lo atu e u hei na ko ko re pe ko hi ko ko mo to lu ka pa ko ha ta ha fi to hi ha ke pe si e u hei na ku la te ke si o ma ke pe si
1: Awe ko ti ko so no wa te ma ko ku ai pe ti o ku kai ke hen o ku lo to fa o ye ku lo to ka so he kan ka ke to el te fe nga pe ka ko ki te sa la ho lo ke te fo ni ha nge ko ni nai o mo tu ki ai
0: ko ku hinga pe ko ku hinga pe ko hinga ke ta ka lo u ape i he mea ko ko tu i pe na ka pa u ke ki ha mo to lo ko ni o ku mea ka pau ku ke pehe ku ke lava si o mai mo ke whanoko mai ke tau polkama te kai ke lava ke uhanga o piki apu hataha mu kau mai ke polkama he pongpongiri o ku ke mantui ma pehe uheina o ku kau ai peti i he mea ngā ue ke polkama ko hina he ko taimi ni ko kore atu ke ke lau mai ai ngahi tohi ko ia ki he polkama e ku kako ku kore pe ka pa kuata mu fana ngo mai pa mu to ya ke ke lava ke mu ke he ka ke ta to toroi a ta por kama ka ta hoko atu ai ko ta a fika hango full ko pong pong ni atu e ngo va la tu ko mana tu ke frava ke ta por kama pong pong ni pa ko hanga o atu e fas ko ni pa mag mu to ko to na mu ka mai ke ta por kama ko ya o hikure o fa ka tu amerie ki ai pisope serwin a Vea pa pehe foka, kia te koi uheina, mosione ane vela tupou. Pea kou, ata pe, ai fasini, pea maau la atu ni ua le polo, pa pehe foka Fifi Taleone, a Haini Costa, pa pehe Kamea Leo, Sentila Tonga Mila, Fifi Tamaikolo, Pita Halalilo, Afu Kaloni Hea, Sione Taavo, Kumisei Kaloni, mo katufikapa, le koti Tonga, pehe kasika ngaluafe, Hokilani Kustafu, Pensoni a Fifita, pe pehe foka Samuel Alipo Prescott ki Ken Pela, pe pehe ka Taklesto ya he mele latai, Javier. Pea ko ato e pehe fasini ma au e Samson Tike, pe pehe ka Paula Tatafu, Freti Pani, Saia Tayone, Wate Toltau, Amasaia, pehe ka Topuloka, Kiko Furimaono, Paula Reveni, mo Anapopua, pehe ka Lokantani, pehe foka Sione Mounga, Steven Moataane, Fred Fonua mo tase ni ulakai mo kau whaka uri lori. Pea ko ata pe fasini ma au seo stupo niwa nā paa. Pea pe fok te kau ngā we, pea ko ata pe tala monu tanela, ata pe fasiko ni pea ma au i he pong pong ini. Uaina, tuk maa whahinga mehena ke awe kia i tau fasiko he pong pong ni malo.
1: Io a te fa malo la he te tama kata o mai ki ta taspala e pong pong ini. A pea ko awe ma pe fok ki ki si e ku kau whana o le teo, kau tāpō unau mea mai ni apaha, ki pia mo Island Bay, Wellinga Toni, Sista Valencia o Tuiva, Iwa Afungia, Mareko le kwhare maka, Mina Fetu, o Benedict Mateo, mo Klau Siha unga tau. Pia fuk mea kau whana o le teo, mi loto Wellinga Toni, o fape mo a mai, o whana o mai kera programa. Pia koto, ate pe fokie ni, ate pe ia ma choice to go ni unapa, ke ngā weka mai, tangata ko Tanila Otkolo, na pa ke api ko afinga tapo aki ki Maple Bridge mara o pito mo amai ana popua be mo pala leveni mara o pito mo kao mai tira ko kama o flahet ka mo tolu pe a koia o puia ko ka mo esi a kauri ko esi eni ne ka pali pasi ne on vela ka te doktu kwa tuia i he fasi hoko a i o famala to mo a amai kita ko kama me ta taf mala e pungpungini ta ko te tuk mai te hen ki loto sene eni ki e pisope Bishop Sloan Slalavea mai fatuia na tau tuk mate ka ko te ate i te hen ka sista Clea o ko lotonga mo sista Clea i a seneni pa ko ia ate fasko ia ta pehe ki tanga tau sone o ne vela tupo mo i fua fatuia te vita na tau feia o fatu ka moto ko tope ka fuket malo
0: io ko fa malo atu heina pa ko ate pe fasini ma au paula moa ka pau ku te fanogo mai pa mo e ka unga aue ki a te vita manukeu pa pe foki ka petelo olosoni Pe a kou ata pepa mo fasini mo fa manatu atu ki a mo tau ka koe stutuku koe tupo wa eskulu mo manatu ki he api a kou fai aho i he tonaki koe di ai huinga ia no toha ke koni ai mana tu mo to koni o mo fanongo mai tablo tonga ngau e pong pong ini ko tu be ia mo mana tu te mo lava to ia ke ha me a ke asma ta o pesi ke o at pakai kai pe telefoni mai ko me be ta ko kore ko ke telefoni ka pau ke ta mai pa ke ta ri mai ko me a pe ta hange ko ni mo man tu ko me agotoa ko ta por kama ko ni gure koti o a u ke telefoni ko ni u hange ka pau ku ke ta mai pe ko ka ke fiere a mai ta ri a tu ka ke ri a mai o ko gure koti a we me a ka toa ke ke ko ko re pe ka mo tolu o a e ka pau ke ta mai ri a mai pe ke ri a mai ko e ko ko re pe ya ka ke ka o a te tau fika hong fulke pong pong ni ta ri ta ri a ti mo tolu ko toa mo me a mai ngalu pe pa pe ke ngalu ea fana ho poate ko fa ambe mo si fana ho mai ta la monu pe ka mo tolu ne ongo o ku mo i he feitu ke ka ko e hange ko lau ko e toko ni mo se o fa ki ka i lava ia to ka i lava ia ke to hange ko mo tolu mo si no fo a ho poate i he fonuani ta kore o ta kore pe ha fa nga mari ki ya ki a ki mo tolu pe hange ko amana ko ni e fili mana tu i ku osi e pure anga ko ni i e ahoni osi e pure anga ko ni i e ahoni o ku te te ureva ke hoko atu e fili o kamata ko kore pe ke mulava atu o lesisita osi lesisita ahuani ma maina ni pe fai fili i e maina katu u ke tau tala monu mo tau si fenga o tau famili tau tau tokola hitaha e kau a nofota e whakalao i e fonuani tau tau whenga, ha mea koe ha, ha mea e lava ai ke tau a tokoni, ke tau a kainga koe ni. Koe mana tu eni, o ku atu ea pia maa ki motoro, tau rotonga ngau he pongpongini, pia pehe, tatau pe ngalo pe, pia me ngalo ea maloo.

0: ko e tafika hanga fluia e uhena e ka ke te mea ka fokia pe ke ke te ki lave i mai pe ka fatawa ngi pe ko o si hu mai a misa wa te kini ko na fitu fo ke na misa ali so ali so na ki ko hina ko misi ko ni te me ko ya ka fokia tu hena malo
1: te malo pe te vitan to tu mai ko en ko ka to hi mai en ko win to hi pe mai he manatu a win to hi te manatu ki tau peanga mai ki te hoko ka ki fwoi man puna e. Ha ha ha. Mwana pito, wit story ma alo pito manatu lele ia. Pea koene ko Mosa Voice, o ku kore mai pe ko e me kawhai kawai hala tonga lewa. Ko ke uknoto request mai pe lose o pe ma, ka koe te wita ma, ka tatu o tua te lose o pe ma, te kfoki mai moia ki he wike ka o. Mosa Voice mai kawhai kawai hala tonga lewa, o falahe ka moto, pea pe fwoki kumsei kalao ni makatu skapa, na o tala mai, ko tu fi pe kapa mo fa ton ton te ke fasi e o fa kum se kalon mo ka tu fi kapa pe klos ti fa na ton gita ne de ne ta le le pi tara lilo ini sara lilo ka fa no le tio pe mi lo to de ne din maria kore ti ka hi fo chin fi na o le via ku pi di ha mo ka fo o pore ai ko ka o te ke tu kuma e pi tara lilo na ma na tu mi de ne din a ko tu pe e va be pe na to fo ki mai ai ngai ma na tu i fo ma no la he tapito ka re ki to si o ki to ko ni e
0: te tamaka mo fama lo me pika tawa i he fatongia o pompongini ka foka te vita malo i o ko fama lo atu e uhina e ko fama na tu pe ka mo tol ko pompongini ka wats tangata pe mo fefine ai ko ta fika hiva ko ya i he pompongini o atu ya e vikatoria liu ta ko ni ne moje e ai ta fika hiva ko ya pompongini ka foka tu e uhina ko fahenga ke avia fika hiva he pompongini da tok foki mai e we na malo
1: io a fa mal ta fi ko te vita a te ta fi ka heva o e pon pon ni a me ta ra so ne ne vela tu po mo ka fa ka uri pasi o ku ne ka mai he ni ke a ve te hiva ka te vita nai mo se ki Christ Church o na lo tonga a mai mo ka nga we na lo tonga a fa na mai ke ta programa na tok os ke o no he he ka fa glory a o ne vela a tu po mo fin tofa, palu tu i pulotu, mo sile tu pulotu, kea mo unga, mafi, tohi leha, sion enosi, Steven Uhi, Filippo, ke tau havili. Ai a mo tori o kau fa ul pasien kau ngawe anvela, o fer mo a amai, paskoni a te ma mo tolu. O fa pe a unga ten ka flet fanua, tala mo noat ke fo if. Ankolo ko ni ke family for all. Lipo Prescott ilo tu ken pela, ma ka whano le tia o mi ken pela. O whātu ate tō ta am sinewa, ma lo simo a ame ki ta pukama. O whi ka fo imanatu ate, i o pe fo ka paula mo ana popua le ven, o whi mo a ama i afkalon hea, pe mai ka fo amau mi Huntley, pe Steven mo ta ane, pe he ki a pifita mai kolo pe mai kau tano a pe mi ta kabila o fa pe mo a amai ka fo kete vita malo
0: e o fa malo atu e o hena pa ko ata pe fa sikoni pe ma mo tol ko ni ki ala tu ni wa le polo fifita leone a haini costa pe ke me a leo a sentila tonga mila fifita mai kolo

0: Ko e tau whikahiwa whokia ki e pongpongi ni ne o atuia e Victoria Liu tā kua uni ne umohe. Weina, ko e haha o wakai. Ko e haha fo i manatu i e fo i whasko ni e weina ki e whanongo mai kia misa watekini i e pongpongi ni e weina. Malo.
1: I o ko fo i hiwa maare kone o ko hiwa e Victoria Liu. O pe mai pe e tā kua ni ne umohe. Ai ko tamo te mohe ai hau e ngai manatu ki ke fō mai he misi. Tam ni te manatu a ape ki tae o lawa te ngoi. Ka ko whaiwa ko niu ne whapatono mai ko e misi ta oku i he mounga. Si ko whai manatu ia, misi o si o he mounga. Pea whekita mo e ofa i moana. Pane aha ke rewa ni futa fua. Ai ko ngai manatu ia o whafo mai he misi. Ai ane pehene a vai matakola pane whaka amu ke.

0: o hei nga pe hange pe ko mea kwa ke mahino foki ka ko kono a totonu foke fasini ko e a fasini ko e a hange ko tohi ko te vitamanukia ko e re o e piano pere ka ko o mai foki mea ia ko e a ngahi a tūkoni he tau polo kalama ko e re o e ngahi mea rea kaje ha fai ngahi ngoa pe kaje he pe ko artist ko e pong pong ini o tangata pe ambo e se fine aia ke tau fika fitu ia ki e pong pong ini ko ha ha o lave mai jai e weina pako fa malo foki ongo le rea te tau polo kalama ka liu tai vai rea mo kau fanongo le tio koni pe ambe i nuku alo fa ambe i tonga pe ape he foki fa malo atu ka futa helu futa malo apito ka umai ke polo kalama e pong pong ini pe ape he ki a kefirini i utini Kefrin malo apito kau mai ke pol kama pe mei a ela e si tola ya pito kau amerika na kau mai ke ta pol kama i pong pong ni we na ko ha ha tana ki mai ki hele o e piano pele hanga ko glau nga me area ta ki me area e ongo tatau e misa wa te kini mo fare ais brutosa pe a pe fo ki ate i ta manuki ya malo tama e fare ais ko RC ko se fine le ole le to e to e faka fofa malo forget when
1: io ki mo ke touch up ke ko iba o ofa malo ya i li tai vai relata lot o mo le mi lo to ndu alo fa na fa na mai kia ofa la ya to mo to me fa tonga a be fo ki pe mo fa el malo se ka mai pe a pe mai ke flin e chin faka of ofa hiva pe no pele faka la ta ti fanon ki ai ke nga hiva ko ni he ko le hake a nga hi manatu ke e sio pe rea ke manatu ke ke ta in siu fata ha e ema pe a mi Los Angeles ofa la hiatu ko ia pa mo nga tu fka pa mo ka nga ko ia ofa ke flina ma lo pito ka me ke da programa pe mo ke o fala hai a te ki he e ki te maka ko e fu hiva ma i en uraki o koto o mea ko e ma ke he mea lea e o mo ni pere o ngai mea lea o piano pere e a hange pe ko lave a istui la tai ko e fini le o maari pe ma ke he pe ki nao fare a ko e ngai mea lea o ai kunanga o e ki mea lea stila e maari au kuto pito no toko mai e mea lea o ni hanga fafanonga ake i o ko e ngai a ko i hiva ko ni ko ngai Tua he pite mana tō, ko ni whanangoa a leo e piano pere, ko ngahi vai o ringi mo ngai haape, uprere u tau tāne. Pea ko ngahi leo ko e o kuongo maari e pia kuong keke. Aia ko hange e whatatau e na hiwa ko ni te vitamaka, ki hange ka i leo o ha o whaanga, o ko hange ha ngō e kakala. Paratai aia ko ngahi leo o kuong keke ko e o kuhange ha kakala te ko hanga palatai si montelia ongo ko foi le nu mare ko to o te vita foi manna pulele e ai a ku hanga o famari ya i ai loto mo atama te ku ku hanga i o falere i ho a mama e ongo ma to a mi sa yone ai a malu i a to loto e ne tu pulaki mai o ne ongona kai no ngai te hori e pa mana pito mari la pito ka te foka te pida maka ke ta hokat fasioko malo pito te vita
0: Ia ko wha malo atu e uheina e. Aia ko ta fika tolu ko, fika ono ko ki he pongpong ni. O atu ia he funga one taka sene ko e tangi e loto ni e uheina e. Pea ko utui pe hange ko fasi ko ni. A si kainga ko ia pea mei he a funga one taka pea mei nau toka. O kia ifo ke nau kalapu hena e uheina. Ne u alu atu ki hena pia ma fitaura ki foki pia mou toko ua ko hena pia mei nau toka pia ne whinga foki tangata ke mao ke kalapu mahalo ko tu e nau kalapu i mantrut e uena kana e lahi ang e whinga ke hoko ate whanonga aku i Kenpela ke u alo sio ki he ko ataha ngai toko ua aku i Kenpela e uena o i kai ke malawa i me tangata ki nau kalapu. Kako e nau kalapu en. Aia ko funga ne taka ene o loto sene e. Pea mo e tangi loto ni fasipea nau tolu. Fasipea aisea. Me funga o ne taka kai taha mea papa fokia. Ka un maari e nau huu mai koni o ke tau whanongo ki ai i he taha mea uhila e uheina e. ko e kage ko wato e pe e fasi koni pe a maakin motoro koni ma au samsom tike pe a ka paula tatafu fret pani ki pa mastoni saia tayone pe ka watol tau ama saia topuluka kiko furimaono pe ka paula leveni mo anapopua pe ka lokantani sone mo unga mo steven mo ataane ki taulanga pe foka fret fonua Taseni ulakai, ata pe fasin mau paula moa, pa pe foka tevita manukeu, mo petelo olosoni. Pea ko uata pe ai fasini, ma motolukoni ki a liutai a vaivelata, ai sake mo famili, pea pe foki ki a misa kapeta finau, fare ais pulutousa, pe ka misa watekin tevita manukia. Taglesto ya mele latai javea, pea... Hange ko ngai tohi koni ko mai ata pe fasini ma au futahelu pa mo motol ko ya ke flindi a iuchini i he pongpongini aia ko tau a fika ono ia ke pongpongi o atu ia e he funga ne taka sene mo tangi e lotoni e wena pa kau foki e kalapuni ko fiefia wai ko os fataho na wapi i sene pe a pehe foki hange pe ko fofo anga fataho na wapi ko ka we ngai ko ngai kalapu na me tari tari ai ngai feinga o mai me tonga feinga ta ta wai pepe ko family pe ko asias pe ko kolo o ko ka we ngai kalapu i hono tokoni i ngai ta fa koni e we na mo to lu ko to mo fa na ma ke ta bol ka ma ko fa malo ka mo to a te pe fa si koni ma mo to lu ko to ta ngai pom pom ni ha ke ta fa na ho po ate pe ke ngalo mo to lu ya te au ko hine o se autono atu e utafa koni e ahi go get motolu ko atu e fasini pape ke ka unga ue kotoa o mo unga ue tafa aki koni motolu amena ke mo fula o atu kitonga he pongpongini atu e pe tangi e lotoni pia maa ki motolu i e pongpongini pe foki ke ka unga ue koia i malai vakapuna malo

0: oina e a pe fo ke ka fanongo ko e tau fika ono ia ko ke pong pong ni le o atu ia e funga ne ta ka sene ko tangi lo toni ka ko mia ko ko winga ko ki ai e oina ko fasi ni fo ko fas pe na tol pe am o atu na o atu ta me a papa e a sia manmua te hu mai pe na ka po ko ni funga ne ta ka o atu ta me a hila faka ofo ofa o pito e oina e pe a e ko fa malo pe ke to ko wa fina o revare malo apito ai ai foto ugo ya kalapu os ai mo na api ai na fenga foi tanga tage ave au ke alo autonu ke kalapu eh we na kafu mama o fe ko fe mantrut kan no fo ato au ya i tarin hapa desio ki ai pa komia na kai ke na korean be ya ke ke lava kana sha be ha mai ji hotel eh ke ma o ki he mea. Ka lahi fo ke si o koe ke alu ki ken pela e weina. Ka fo ko haa tāna ki mai ki he pasini malo.
1: A ko o fa malo la tue te vito taimu tau piu ki tā e tange loto ni. Ko ki manak me rie na o tau lunga he ni o tau fa osi santelu. Fa ma vai me mau pure aku.
0: Na ia la i risiti ke mau siu ki ai?
1: O te ke fa ala o me ke risiti. Ko me ika e te vito ako o mo ni e na o tau lunga he o tau fa osi. Fa ma vai me mau pure aku fok pitani ai ku te manak me rie e pen. Na u hinga e tau lunga e fo iwani e te vito ko iko fo i tau e. He ngatu vai hei lala oi paki mo toi. Fai fio hono ea e polvati e. He tui ngā ala mea, koe ala mea whako fwoi kakawa pe ia mi loto lapa, mi pak moto i e ala mea, o ngā lutuku ai a si eku o fani, e? Mon, au pito pito hoi, gai as mea i me fwoi hei lala o hala tono, ka koe fwoi, kamata mai koe introduction e fwoi wāk pe he, koe fwoi meri e oi ofa, ofa i ke kihono iku anga. Pea ku hoko ia koe whiwhi anga, e? Mona pita. Ko tu te ki ai te vita koe ki manat meri e, ka tu katoe ke paenga, pa ko wha malo lahe au pita, au pita ka mo tōku tōpe, o pita se nula kai, ko si a mai, ka mo tōku tōpe, o mo tōku mea, mai ki tau le o hingen kōla, ka whoke te vita malo.
0: Ia ko wha malo atu, e uena tana ki lele, au pita, au pita, a fasin, pa ko wha malo foki, ki he, a tamea koe he pongpongi, hange ko mea ko na ulawe ki ai, o ko tui fio kau a tisi i he pongpongini, ke tau whanongo ki a kinau tolu i he pongpongini e uena. Ko e whungane taka sene e, pia, ko e tau whika nima koe ki he pongpongini, o ko o atu ia he tongan sein, pia ko si imatangi toke lau. Ko toi fo imanatu e taha si imatangi toke lau. O atu fo ki e fasini pia mei, ko atis ko ia pia mei Amerikana e Pultousa mo te vita manukia pa mo mea alusiane lavulo. Pia kaya ne hiki e fasi ko ni ke imo ui pia e sei tupo ue. Ka fuko ene i he kautangata na mau i he kolisi i whakataha. Pea na taha mea i ha ki na ui fuke o ki he taimu kua ko ki he re pelu. Pea mo e ki ala waka. Na taha i se ia i he ki he re pelu. Pea o whare a hoko alatuko na ki Amerika o ku osiririwa e se ia o taha ki ala waka. Aia ne mau hoa e se ia ki whahinga ko ia e weina. Ki he whahinga ko ia o hanga i pe la vaka o li liu a esei pe a mihe tāhe ki here Peru ki he tāha koe he kehene ki kau he kau tangata ilo apito apito ma anko ongo mo mea na nau kau a esei he tamsi ilo apito he tā mea ka ko si tō tau e tangata i Amerika ka ko ala peau ke tamalahi pe a ia alani na mau takai holong di mautoru hangi koe ne tangata i ki ka ko pau peke pehe ke ta whanongo ange ki fasini e uheina ai ko tau whikani mai ki he pongpong ni ko lusia ne lavu loia mo mea ka koe hingo a fokia e ka ta mea pia koe fasini rewa ka si imatangi toke lau uheina ka ufokatu ka te koe ke tuku maa whainga ke awe ki ai uheina pa ka tuku foki mai malo
1: Io atapi onko fono mai ka Amerika te vita o ka mai a Kenny Kartnick pia mi Frolita, maro pito ka te foksi i Keflina Ejen, o kune kaumai muktatol, maro so mo kaumai ni loto Amerika lahi. Pe kia pantolta ka, pea moe kau, kua maha maha we tano a, pea mi loto onehanga, maro pito panto taka somo kau mai koia oku nau a mai te mo fa mama hai na kumete i he pongi pongini a for the export sa maro pito te vitman kia ka ma mi sa wate kini mo ka america te vita ko pia to malo
0: e o ko fa malo atu e weina pe ko atu foki a fascoli pe a ma motolu ko to a taulo tonga ngau e ko i he pong pongini tau tau te fito ka motolu o ku mo ngau e i he ngai fare maki ko tu foki ngai fare maki he ni we na ipe mo ke ki asi atu o a a i ngai fare maki ko ka we me ma winga o ku ngai fare maki i he ni ko si lo pe ko lau ko ka ngai fon we ngai fare maki pa ko tu ta ta upe na ura ki hau e ngongo pa me hena ne ai fare maki hena se ne ne o se au e toko ta mano ai ai kakai ko ya oena na na o kunau i fare mahaki ko me ai ko ko uhinga ko kai ko si la he kakai kunau si tota we fono ngani i nga me ko di o ko han ko tano ko yai hange ko ni ko e ko nga ka ha ko me tonga o to e ka pe mo tonga ia i he la ia pito ke tau fa kai e me puke ko si o ake to mahaki ko ni la kange ta ta foki ko o inu en ahi vai to nga o hange ko ya ko si o ko ya ko sin sa he ko mo u yanga ta lo kwa ko ku ala ko je sin sa na u ya ma ke i lo ya ma puni ek mana wa ko ta no pe ke to ko ni at ke ma puni ek mana ko ala ko o to ki hanga e sin sa o to o me aka to me te au o ne ngo pe o ko alupe ka ko ke ngo pe o ka pe ke fitia to me na to sio to ke ta ne afi ko ko ko ngai mi ko ya ke ta ta fito ko nya ki ka ko fangi a fa na o ko te ka ina ola vale a e sio ka na to lo na ta e ko e facebook a te ta no moni ka ke ulo ya o ko tangi ya ko hi he na wa o si a o ma mai ko ya o ko tangi tangi ho ko ta mai mo ku mata mo ku lau mari e ku ofa ka na tolu e ta fa ko ya ka i roi o hanga ya o ta o ta la moni e ta fa ko ni e ku sio at ko ma mai ko ya ne wa u sia ai fenga ko ke ava ho ku le o pe mo ko nga me ya ku te ta fa to ko ni ati ko e ku o si anga ko ta e ku i no sin sa inu pong pong inu hata inu se palu i mata pe ka je to me ago tana ki pe me vai ki ai ta he prenda ola ki tama i mo iki o siri ke penda o siri alu pe ago ke inu pe ago ke ta inimi o ago ke ta inimi ai e ko i lo no le dei ka je ta tau foki mai ki he tau programa ko ato e pe a fasikoni pe mak botol ko to ka un au e farmaki ko e fa hinga na tau mai pe mi tonga ha to un farmaki fa ke tau si o ya e weina ko na si to mai pe gi no silani he mia ko na to un pe mi mai va buna ki farmaki tau si tal mo nua tu ga motor si fa hinga ko ya ke mo va ve pe time pe ga motor ko ni amana ke fa tau fili mo ofa fa na fa ya ya gina to lugoni te ka gina uno fo fo nua mo si ofa pot pot na ta fa go ya ke ta si o ke ke gina to lugo ya ko ya nga ya mo ui ke ta fe to ni a ki pe ko e ta fi kan ni ma go ya ki pong pong ni han han ko me na ra ve ya si ma tang to ke lau e wena ke osto ku ma go e wena ai fa hinga ga ga fa ko ni e
1: Io a to a te pe ma si kan al wafe te vita mar si kan ke ta programa pe ka le koton pe pe ki a ta se nu lokai ka fo ke te vita malo
0: io fa malo atu e u heina pa ko atu pe a fa si koni pe ma mo to lu koni ki a la tu ni le polo pe pe ka fe fita leone haini costa pe mo mea leo sentila Tonga Mila, Fifita Maikolo, Pita Halalilo, Afkalonia, Senetavo, Kumisei Kaloni, Pefoki Kareko Tonga, Sikang Aluafe, Hokilani Kustafu, Pensioni Fifita, Samiwara Lipo Prescotti. Tagresto Yahmele Latai Havea, David Manugia, Misa Watekini, Fare Ice Pulutosa, Misa Kapeta Finau, Aisake, Pamu Family, Pefoka Liutai Vai Velata, Pamu Pantol Taka. pia pe foki ke mo tol ko tol tablo tonga ngau he pompong ni ko ato e pe fas ko ni pe ma mo tol han ko lau ko ta ko hingo a foke fa ai ka ta me an ko tonga nsen ka ko luciane la vulo pe mo ese i tupo o ku tokoni ko e ke a ta me a ko ni malo

0: ko e, e tau fika whaia ki he pongpong ni ko e hala holo mui eh? Toki mahi noe ni e weina ko kefili ni ko e ma ufanga fere a hati pia to e whakaulu maia e tau polo kalama hanga ko mea konu asisio toki asi mai pena sen ka fus finau e e uhen oh, yeah, eh tala mai ko ha moko pe go ilo ai ma fanga ka tango fo ko asa ha moko ya he ilo ke ke ki ngai hala pe ko ka wai ko na asi mai pe mo ta sen ula kai o o se ke fe fe u ko ata sen ni ko ma o fanga pe ko ma o fanga eh Eh, me ko tala tu ka ki ilo hula he no foi e wa kontoi e tohi e ki tohi ya ke ke frini e ki tohi ya ke ke frini e foi feu iko na tase ni pe ko ma ofanga pe ko ma ofanga son final toko ni mai e pe ko ko ko ko ko a tali ya ko ko jai e uheina ko ma ofanga eh ko ma ofanga ko uhinga me me ma ko toa he kolo ya ngai fanga ko toa tataha pe ko o alwa ko au ke hanga ki e ua o alwa ke o au ke hanga ko ki fola ha te sio ui ngai ko uto e kolo se atu e pe hala faka uka wa me ia i ko ki fola ha o foilere taka i pe ko a ma ofanga ia ma ue fanga o a ua ke ke sio to ra ua ke pe o a ua tu ki hanga tu ki feka ki motu hanga hivo ki fare maha ki e tase ni e ke pehe mone lau koe palo vea pe ke he a tonga lahi na folau a ki te noa na o start ke nof mau pe e ua te ki te wha ka ke ka e te nau tohi a ke ke ke toko ni mai ka foke atu heina maari au pito kamata pe foi fasia mo o mai koe a ngahi mana tu a hange koni wha ua he hala tuku tonga se one me ila ka ba na da hanga o ta na ke ngai ma ta nga goni o mai da sen ka ke ila o be fe fe eh ye no mai ko he hi wa wa o ke hala holo mui eh oye ka mon fogia a sen final mon ya pito ha moko eh mai no pe ha moko ko e apio stan mafi pena tu ai me na pisnisi nga me ago ago ko wilo be ko hinga ko me me ga sa pate ko alo gi amo ko algo frata u tani mi ko fa alu ki fasi pe ka me ka ko tani mi ko ha mo ko ko o mai fo in ma i sa pate ko wa ge sa be sa pate eh ko fa malo atu ki a Ana Maria, ogus, malo apita Ana Maria, ka mai ke ta polka ma, pong pong, uena ka foka tu kate koe, pe api he ki a epi kite, malo a bit of me Australia na way na e o ka foki atu malo tama e ke frini a taseni ko ma ufanga sio o ko ko ko ma ufanga sio ko tala tu yo te na auto hi mai pe o tan ko ma ufanga e taseni e ko na auto hi mai pe ke frini ka tama e taseni i ka i ofia ki he matanga e ua e mate te ki tamasi e ua ka lau ke misi e talape e kolere i taha pe misi a e ua si ka ufoke atu hena, malo
1: malo pito i te vita fa malo lahe ka mototrope a sen ka fswina malo pito o tangata mane si o falonglong pe po foi pe si o pa humai o pa sen ka fswina pa koe ta sen urakai e o koe mana ko ta se ni o o pe te se ta fa kau kau ho mai pe ai ni foi me te ia ana e o fa ta sen ka ko mala se ka ma ke ta po ka ma a ia ko so ke o fi ke ma ta nga e o am ka ta e o fa ana bari o ku o fa ke ta ke ko ni ki lo to e la e o fa ka ko moliva mala se ka ma ke ta po ka ma pe ko ia ku ka ta mai mo pas pas mai a ke flina pe mai io ko e hala he ko ni e ko e best place e fare i hala he ko ni lo to ma fa o va ke trina ma lo se o ka ma ke ta programa ma na meri le le apito e o fra he ka ko te fo ki ki a ki seneni ki a epi kite o fa ka wai ka ko o fe ku fe ma le me na fra he ka ko ma se o ka ma ta programa mu a ma ki he ta programa e pong pongin te David Mankia aya ko e a so ata road Eso hasta coye malo óptico. Ay, yo te vi coye malo que tal si ta fai e con pominita, tata no pe ai hala hola muy, te que hala pa pasi, muy fatro pe que flat fa o hala tutonga, ha que tal e va pa ta ta. Ay, tata no pe lo no fan, fa malo que to lo fun hala chunia. Foca te vi malo.
0: Malo e buena. Ta kungalo ya koe ta fenga, koe uhinga poke ta fenga, koe ngata anga ya koe pata ngata, pa koe ki ta fenga enda. Ilo esen finau mutaseni, ilo esen finau mutaseni ya ki ta fenga, hei lo kia keflini, kapau koe koe, koe ta fenga, Te lue lue pekita me kawaii taha ki kawaii taha ki he, ne?
1: Koi,
0: yeah. Koi, ki tafenga, kakofa malo atu, malo apito.
1: Malo.
0: Ai, tokoni koi aki ta fafo ofo apito, ai ta programa, ai, tau tau mu, kaveinga peko, tau tau mu, koi a, peko e fimi koi a programa, ai manatu. Hange komea kone ola vacation finamu ta aseni, koi wike kahau, te tau, a aluai ki ko tau a kaveinga a koia ki hui ka u koi ofa fere a ngahi maka ngahi hiva koni mu fafofua ke fu hiva koni ku hieni i he ku a mea tatau pe ngahi hiva kotoa ngahi matakari kotoa fisi ha moa mo fevua miliona ia e fu hiva koni o kulau miliona ia he koi te tā koi he mea ka bau te mani koi ofa ia masiru koi i loe pe mahalo e tuku mai a fe e ia kei pai atuia e ngahi otu motu e tāseni pa mo san fina ue ke tau whanongo kia he ke kāu ai mei koi ngahi ofa ia koi ko ngahi fasi aku vave uheina ngahi fasi aku tō manata he taimi koi lau koi mātua koi totoka whakatotoka mai te kore aku toko waka tui kavlata he ko tangata ia aku maari e taha ne whae me koi totoka mai koi hiva te ko hinga ki haa tu ipa mo umea lea koi oi kuanga mua mimi haa mo umea koi ia ke whae ake polo kalama ihe uke ka hau ke whakatotoka aki ai ofa kage kata hau ke ta fika tolu koi ia ihe pongpong ni osta muni te wafitu me whaa ke taimilele ipe weina Ko ta fika tolu ko ki he pongpongi ni o atu e tui malakaho. E tui malakaho ko e ke moe whaka amu pe maak mo tolu ko toa ko mo mea mai ke tau programa i he pongpongi ni. Mo tolu ko toa o mo kao mai ke tau programa i he pongpongi ni tatau pe anu silani pe ki Australiana, Amerika, Tonga, mo fe fuat. O ki se o ki lai lai puri tamata ngime kau Europe he. Kautanga tamme Europe, kunau ki, ka kunau wha kau ki nau tolu ihe. Laini mua mai kohe tau polgama ihe taimi peheni. Kake he wena ka whoke atu, ke a whahenga kona o ku loto ke nau a whanongo ki he re o tu imalakaho, ke pongpongini, ke moe whaka amu ke atu maa ni motol. Paka hanga koe hala koe ni kulau koe te wita manukia, hala sio ata. Hai koe ai niu a whoou e weina. Ko te hu me ko hau koe ki e vai lahi. Oku ilo e nau haki. Ilo e nau haki li bea mo. Tamo pisila. Ai hala. Kauia he hala. Whaka fuofa au bito au bito. Ai ak pehe pehe te vita ia. Koe. Ok tatau pe ne si ana i niu a koe i hala si ata mo ne si oiko i Amerika mon pe ia fa fo fa bito kage ka fo kia tu uheina malo
1: malo pito tau mai ni tau skatolo pon pungi ni pa ave pe me kau Amerika o fala hea tu sista Ana Maria o kusika koe mori vai o fala hea pito ka moua pe a pe fo ki loto seneni ki a vai toko epi kite o fatua e kako e tau lelei pe fo ki ato e pe a ma ke flina fa pare e tene taine me hala he ko ni loto ma o fanga malo si o kei kao makira programa po te au po mahalo ki seneni o fatu son ka fosfina ave pe ma tagato ta sen ula kai a mai o peo ke volu e tau loli ta sen o fala hat Paula Malele, pe mo tane vai, ka ma tane vai mo tato i e hawani, te a koia a mea tuipe te vita koi kau, fai kawa koia mi hala tonga lewa, a mousa voice, o kuna wikwesi a lose o pema, ka pohe fai ha mana tu kiai, David Manukia, ia o palahet ka koi loto Amerika, misa wa te kini, ko ia mahalo e tuku mai a veitongo ia, kai se takai a te ofa ia i kanatea. Misa o fat ka koi malo se o kauma kita programa, ko ia mok motol ko tope, mo kapa mai ka kukai ke a watu ho mo ngahi koa, we o palahet ka moto. Te vita la fokia, malo.
0: Ia ko fa malo atu e oi nai, pia famalo atu ka misa watikini ma te vita manukia. Te kai ke tau au ta tolke e pol kalama wike ka au. Wike ka au e tau ka vei ngā koe o fa. O ska matanu fa matala i mai o fa. Ni e tai. Misa ke maari e. Mone lau koe a vea. Maari e pato ere e soni e. Koe o fa koe pae a ki fa i toka to atu. Se ko te vita manukia ia. Pea pehe foke. Ena
1: te motu e. Motu e tau ka vei ngā.
0: E misa watikini. Mahalo e tuku mai a vei tongo ia. Ia te o whaia i kanate. O ia ue. Tamai te vita manukia. Koe wafu wha wa koe halasi o ata ia. Maria, Maria, apito. Ngai tānaki mai. Whamalo o kefrini, malo apito. Sege kefrini, nofo pe kefrini. I loto mauwhanga, Maria, apito. Kaki, kaki, fika tolu ke mo whakamu. Ko atu ia maaki mo tolu koto ape. O ku futoko lahi hono ui e weina. He kone osi koe. Te ko ahonia te umohe atata fula he fogerea te umohe atata be ahoni ko pe ke ki tala tu pe ai mea kai ka alu e tau fasi he ko alu ya ko ne malo ahoni ko lahi ko rea ko lahi angeia ai mohe ia e wena ka ko ya ko fa malo pe ako muto malo apito muka ume ke tau programa tau pe popo wat ngai mea lelei ka ko famu pe hange kon ko ka wa wa ko inusilani ko ko ilo pe awe wena na ta ko to pe na tolu o na fanong mai mo moko foki o fanong o mai ki ke por kama ni e me ala ye pa ko hange kon ko ai fainga ko e tem ko ma ma wa na ure tio na ta ma ka ta e ma ha ma ure tio se e ka ko ko ka foki to ya hafea ke hange ko tem ko ku te ala te kita ma o le tio he fea to la hango full ke pe ha ki me ke te fanno ngo ai i he ka ye ai ko ta fika to lu ni mo to lu ko to mo a ke ta polo kalama si a fa malo a tu ke ana maria o kusi a ana maria ko ka ke i lo pe ko ha le si to ko ni ku e sia te foi hiva a si mai ma halapua ko si ofa anga ko hiva he ku hiva ai fa o ne lua o e kata ki pe Ana Maria te ko fa ha ku mi ki ai ke ka ke ka o si fa ko ni he poni ko e sentavo fa ton tonu a atu hala holo mui e na hanga ki te faiva na e uia ko hala holo mui ai pato i kai mon be fokia ka ke hepe o kwange pe ko muri ni e sentavo so ke ilo ngai o ai ke ilo ko tangata haua ko ko osia mamani o tagai holo ai alu holo holo he vaka o kutahange pe ko muri ni te ke sio ko ni o hange ko foi hala kona o genofo ai o te ke pehe ko hala kona o genofo ai i he west o kutaha pe o tu ya ipe foi hala pe he ia ka pau o ku ke i henda soni o tu ya ipe foi hala pe he ia i Evon Teila o tu ya ipe foi hala pe he ia i Manos Kolo te kasi o ki ai ka ye oina tu mai na kantali ta te foni pa ospa o ate ta fasi malo
1: eo kimo ke ta o kros ke ta o fitatolu o e pong ni ke mo saka amo te malakaho ko ia tau tufe ngahi manatu lahi he fuhiwa koni pe ako ate ko falahe ti he tau kete koni Ana Maria o kuski loto fa malo lahe ta pito ko e mo onpe te ita mako ko kapaya hak fuhiwa e ai si fuhiwa ia o e toho oa si vai ma ko e hiwa he fa nilo amo e fa o sofere kakala ko e ofa ngaka ko fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ko e fuhiwa ka bai kumpe ia e i tipi e mau pia e te vita ka whamalo o whahe tāna kus ka koe malo a pito pito si ka ome kera programasyon tā volo rea malo a pito o ki whaton tonu mai heni ku hanki te koe hala holomui a pato o ku hanga ki te whaiwa o ku iko hala holomui e pato e i o malo pito si tāna ki mai koe ia te whamalo la hetka mutu kutoki a koe ia koe ato e te e tau ke mo whaamu a veka vina o tolu koto koroa si ngai tano o hina aia o kunau a mai i he whamamaha e ngai tano a koe ia koe koe ia te mai David Mantia koe api a fitu koe a koe hala holo mui e pato road e mon of the pito ma lo se mo tana kwa mai no mai ke lele e ta mana tu te vit man kia ka te he kia ta se nu la kai koe hala ia o kutu wai e se a fitu i koro io mon a pita ta se nu la kai io hala koe holo mui e pato te ta ka fo ke tu ma lo pita
0: io fa ma lo a tu e hoi na e ka wanga ni a e fenga maari e koni kia pita me itane itini ke tuku mai Ke kau mai a pita ki e tau programa. Pita, ate whanga mai riko ni ma au malo.
2: Malo, koe, wha malo, ka koe mo uheina, si kau koe ngoa e lau mai. Le te o, kou,
1: te,
2: la. Koe, koe kawe inga po ke pōni ka mana tu.
0: Io, io, pita, koe kawe inga ko mana tu.
2: Koia, koe ku, ko mana tu meri e te, ke taimi na ku Hawaii ki New Zealand. Na hau ki New Zealand, ke taimi o ku, ko e kau poto pe mo e kau ngā ue. Ko e ki motuania, na kai ke i ilo ai ha mea. Ko kua. Hau.
0: Iyo pita, tuku mai pita. Ote ki whanonga o re te oka ke tuku mai pita. A ho mana tu. Malo pita.
2: Hau. O kumi mo ui te vita.
1: Oia.
2: Oh, yeah. Pia ui whare maki e tau e tā ma hena e vals. Kanaku mana tuna uhau ma hena pē tolu te vita.
0: Pake no fuai pē hen.
2: No fuai pē hen.
0: Ko whē tā una ke hau ai pita?
2: Koe ono hiva.
0: Koe ono hiva, ah, masi. Pē tā koe kau hau fuaki hau ki whanuani, eh? Yeah.
2: Mm. Oia, koe, toko whaa pei tani tini, e guau geni. Maro pe u keilo, u tau keto o semi ala lilo.
0: Koia.
1: Ia, semi.
2: Na mai au. Ia un ofo ai pe en, kagi. He?
0: Koia, io, io pita. Sio, ko tau fiha ni pita, ko tau fiha ni.
2: Koe, fitu fitu en oku.
0: Oia, tu fiha ni e guau atu ki tani tini, mo feinga ke ta feilo aki, eh? Oia, moni pe, moni pe, weina. E kou manatu pe, he taimi koe kia semi. Kia semi ala, koto fihani mo ku alu ki tanitini. Pea mo ku feinga ke ma fitaula ki mo tangata. Mo e ikai pe, vave pe taimi. Koia, kako tui pe, pita teo feinga pe, ke ua uatu kako e pe tatu ma vae, eh? He kose ko tau fit fitu eni.
2: Iyo, ke tāna ki pe aki. Ki feke buko ha, feke ke alu poki atu.
0: Koia, koia, kai kono no totonu uia, ko mea moni lahi foki a fere, a feke uena mo mea tahi, eh?
2: Iya, mo lai poke nau, ka omai mi hena, watu feke o poka tau.
0: Koia, ko ufa malo apita, malo apita ho ka omai, mo manatu meri, eh? Ki tau polka mahe pongpong ni, ato epe fasiko ni mao, pia mea tu i malakaho ko wilo.
2: Ata moua, koia, malo.
0: O fatu. A tu epe fasko ni ba ma au pita i he pong pong ini. Ma lo si ka umai ke tau pol kalama, eh? Io, mo tolu kotoa mo mea mai ke tau pol kalama, ko e, ko tu mela ka ho eni mo ke, mo faka amu ma aki mo tolu i he pong pong ini. Ma lo.
2: Ma lo, o fatu.
0: O fatu.

0: ko e tatai mi ko ta mi te ta hiva o heina ka foka tu ka te koe ko ha ha o vaka i ke ta fasi ko ni o koko malo weina
1: malo pito te ma ko e nai tin ke hiri foki ko e ni a tu malaka ho ma pa ke fa ke ala ha ko e ka weni he toko taha o ku me mi la nai e ni ngai fa uke ke mea ko e manatu manatu ofa ko e ngai mea ko ko na hi mea mo oni e a ko e fo i ke ma fa am ko e ni ko a fainga fa am pe ia o manaki pe iki ai ai u ne pe he na te hangi mai ke ne fai ka pakao ke ne hoko man puna ke ne turi atu pe ko haika i moana ka ke he ke ne kakao atu e so fainga manatu ia o ku mo oni au pito pito pe a o pe mai rewa ke he pe ke ne faka au e a ko e ka veinga o e mo oni ko fai tok pe ko ne manatu ko e ni ki ha fo i ofa nana feo. Maria, tu fai ngamana te ni o tau tofu ia bita tau wai. E mana tu ko ia ki ha tō ta, te ko fai ngamo uina te feo hi mo ia, o koe ki whinga i ki whangalanga ta. E fai ngamana tu ia mone, a pita maari, a pita pita, te a ko ia o koe a e whiwhia lahi mo tuku atu ia, a e mana tu ko ni a e Nightingale, e ni ko a tu i maraka ho, ko ni mana tu ki ha fo i ofa, na e feo hi moia. E he mo oni, pe a moe ngahi mea koe ki turi turi fua pe o hangea fo i manpuna pe ko haika i moana ke he kene kakau i ke a watu. E po na pite vita ka fukea, malo.
0: Io ko fa malo atu e uina e tana ki mai fa malo ka mo to lu ko to a koi ni mo ka mai ke ta por kala ma i he pong pong ni ko e ange ko mea ko ke lave ko ke ai mai no fo ka tu i mala e ne ngahi hi wa e tau kai ke puli a mea mea tau tolu a e fefineni he mara e koia musika kau ia fefine a iloa a pito a pito a e fefineni he ko manatu aku e weina pena o si lave mea koe ni mahalo koe mea koe ni ki he hiva ngofulu tupu pe koe hiva fitu hiva valu na aku kau fukataha pa motu imala pe amo sio tuilatai ani e mauhanga o analaiso ko e naongo e na ngahi hiva inu silani be ko e kulau ke e kufanongo tonu sa i fokia ko mautolu pe e ku hange ko no talanoa sio ko e ai le o piano pere hange talanoa tu imala o fanongo tonu ki he ngahi hiva mari e mooni mooni a na afamatala takta afamatala ko ki hene ki hene mahalo na mau toko fitu ko tu mala pe mo hono ongo a toko wa ka ko e ko au pe mo sio ta to nga a foi to ni ma ko e ko famili tu mala ye ma fa no ko ke ta ko mari ia la ia pito pito ka ke uha ke uhanga o lava ke ta noa inga me ko ni ka ko manatu kou manatu ki ai ki e fefi neni ai maari e pamo ne whakamatala koe ai anga e ne whau ai anga e ne whau moni apito apito iyo ai ta whako ia kou whamalo atu ki atu motolu i he kauma ki tau polka makake te tau hoko atu ki he tau fasi koe au ku hoko koe fasi ku hoko atu e teine la atu koe reveni o toko nofo ko ate fasini pe ma mo to lu kainga pe me he loto kai ano pe pe fo ki hange ko me ane nai kau e weina ono tuk mai kona kau a klapu ko na halatonga reva ai klapu halatonga reva ko e ko mari ia lahi a pito ono tuk hake ai tano a ko ni ko hingo a fo ki o longo te me ko e longo anga ai lupe longo anga tateme ai lupe ko me ko tohi ko longo anga ai tateme ai lupe o to ki ai ke ko longo teme ka foi tohi ko longo anga ai tateme ai lupe ko hinga na o hake ko ai ai foi me ani weina ko no ta i ko ia ai foi fasi ko na hala ko papa o kui kai fo kohingo ai fasi ko hala ko papa kohingo ai fo fasi ia ko ha ko ne ka hiva ko
1: i la lompeau
0: kohingo ai fo fasi ia ko kui la lompeau hiva i e lompeau kaku kakisio ke fedi uri waki ko ya ai me a to me na to lu ya u ya ko hala ko papa ka ko hi va ko kuila lompeau hi va i he lompeau eh o ko tu buanga ya ko hono to ha ga ko ai longo anga ai lu tatembe ai lu be eh he ku kalmai he la paha ia ko na u hi va Talatu he longo anga ia e lupe na e wha uia i tonga lewa. Tau mōni pe whoke longo anga e lupe. Kai e whanongo ke lau e whohi wako mai mua whoke tahine kui ni. Aine, ke i tu upe a tonga lewa. Sia? Ko ia. Ko mea pe taha hange koni ko tānoa pe ki he mea. Ai pa ke uia ki hoku hingoa, ai whohi hingoa pe taha. Pau ke ngā uia ke te evita, te evita tātā. Baka pau ke ngā wea ke makatonga rewa, ngā wea ke mā. Ku kai ke wila pe kofi hingoa koe o ku ke talama i tatau pe mo nevela mo mehe tau polo kalama. Ka pau e ke he kitai nimi kosi pe a mea, ngā wea ke hingoa koe ni na e whakanofo au.
1: Makatonga rewa.
0: Ko ia. Koe makatonga rewa.
1: Makatonga rewa.
0: Ko ia. Koe mea. Koe toi alu koe fe liuli waki pehe te vita. Ma, koe ke bone toi mea, oku ke pau kua ki fe.
1: Pau, kaki. Koe sai pe koe te vita pe ai makatonga lewa. Koe alu koe ke te vita mea, ai foi te vita maka.
0: Koe, kaki, kakatasi o koni ki heta, a fasiko ni wakoe lewe, ne toko nofo iyo, ate tene la tu. Kainga koni o lufe, kainga tu poureva kainga matafahi mosia ki fola ne ko kainga o lufe kainga tu poureva ko tu poureva na na tal mai ko e pisope na ko ha aloka ia
1: aloka
0: ai akuna uia i frata hape a kau mone kau tolu Ten se me ke fuha alo tu ya gui ko ha aloka ku ya katinari ku ya te vita mone ku kuya ya final tolu ne o kapteni so te atese ke ko ha aloka ia pia ko lufeleva pia me navai ha aloka ilo tokoro pia ko matafahi reva induku hetulu ko ereve nye ne toko nofo fanongo o toko nofo ganga ni ko o nofo pia pakumana tui o kuya ye fo itaha ia kavei aka kavei fa kavei go la fa
1: kavei go la fa
0: ko ta hai a fola ko to o ia me fola ha me to no fo ka ke ta ko hanga o te fas ko ni ma kai nga ko ia me kala pulo to kai no pe ke kai nga lo to kai no ko to ko la hi mo ni na mo vete ko itonga han ko ma fanga ma ha ko to ko la ta hai ma fanga ai kai nga ko ia me lo to kai no uheina Pea, hango mau kui, mau tupu ai, ai tanu pe ia, mau whanga, loua, Marcelo Molosa, pea pehe foki ki la paha, koe ke te sio, ke mea, tatau pe pea mo fasi mo fe, toko lahe apito, vei tongo, koe pehe holo kona apiso pe. Kake, koe ia, ko oate fasi ni maa ki mou tolu, taha seni, koe pau hola taha seni, koe e uena. Ko fuloto. Ko ato e fasini. Moutol ko tol tamo loto nga nga ue e pongpongi. Ato e fasini ma moutol. Fefe na uhena. Malo.
1: Ia, malo pito a teta makata a mai ke tau mui nga ue pe a mawe nga peke si fala o te nao to na ke a mai ta na ta sene ura kai ta sene o fala hea tka koe pe a moi keifa maro ia e pe kau Amerika ke flina e jen ka pe ke a te vita manukia fala e stutosa a misa a te kini mok na to io Ana Maria Okus moliva mei LA malo mo so mo ki a mai o ku ma inga pito honga ia so mo ka mai ki he e rau kama a o fegi a mai son ta volo rohea me hoa malo so ka mai pe te fo ki ki a se os tupo ni una pa ke ngawe ka mai tana ta tani la kola na pa a pe te fo ki ki te ki o ilo pe kusi ma lo lo tana ta o nivela ke ngawe pe a moho mo kau fa uri mo kina kau kotoa pe ka tana o hina ka ngawe ka kusi ka pa se kalo ni mo kina tol kotoa pe ka fo ke te vita ma la
0: Iyo ko fama lo tu uina hangi ko mea kon lao ke flini mo tuvana
1: Motuana.
0: Tuvana, ko tuvana. koia ka uate tau a fika ua ke pongpong ni atu e teine la tu mutol ko toa mo fanongo ngahi matanga mari apite fago ni mo fere ngahi matanga koia ka ko ko ko ka kamata ki pe foki a fakapuria Uheina. Kawe fwe mea taha ko feng, te feng a ke liliwe a fasi ke to o hingo a fwa buria. Malo.
1: Yeah.

0: ina ko tau tangi o si tau mini te fitu e pe a me ni ma pako tu pe ko tau fika ura ki a ki e pong pong ni to atu a pito a pito a e tau ngā hiwa e pong pong ni fa malo ka kumau tolu ka ke pe a pe foki hange ko tau hikoni mai te vita manu ki a ki a ko tu vana pe ko ta vana aia ko e ko hinga ko tu vana pe ko e ko mantu ko api i havelu ko tu vana e ana tu ko e mahal ko e ka tu itai ai api ko ya ka ko e tamai ta sen ni waka ko e hinga fo hiva ko e fiafi pe wongo ko fo hiva e fiafi pa wongo vare ka tamai ko e fiafi pa wongo i vai ni Moni kita masih ini masih kalau gue mau hati. Kaje kau fokus tuh heina, famalo atau teman dia, malo abito. Iya. Tapi kafe ibe motor time kita tahu, ye wiki kau, mana tuh ikut tahu film ye wiki kau, kau offer. Kita tahu tarano atau siapa ni, kita tahu ngaji fasi kau ya offer. Kau kore tuh heina, famabo pemai ta polkalama. Wena. Sio sta mai pe ke frini ko api ko tuvana. Ai ko fola pa moni pe ia, eh? Ai ko api ko ia o fai ai ko ai toko no fo. Eh?
1: Ai toko no fo ko ia.
0: Malo.
1: Ia.
0: Ko ma bo pe mai wena.
1: Ia. Ke frini na fa malo la he kapito pit ho nga pito pe ko. Ko ave te vita ko to request ta ma si ke te hu mai fiasca o ngor vale. E fo i me ko di fo i o fa ia. Ka ave ma na fa fa malo la he ki ai pe ko tu i ta inta ta pe mo ni pe fo hi vania. O se a muri no ta kai mo tonga no va kai. Ha ta ke fa o fa. Ta lunga mo ko he ke frini na. Fa malo la ta te vita ko i ko ta kai mi o ku ho nga ia. La valere i fatongea e pongpongini mo fimi o e pongpongini ko e mana tu pe tau wakai piki ai e mana koa mo fifia uni hanga fa foke tau mana tu ke ngu fo mahi ngai hiva. Pa malola he te ita maka i ngau e lahi ko ni kono fifiri mai tau ngai leo o hinghen ko ora e hongo fulo i wikorope pe a koi a toi pa malola he ke nau tol kotope ne mo kau mai kai ke malau hingoa kak mo tol kotope wata hongo e mo fatu. Te vita o ku te whawhi e tape mo mo toko tope, ta im ta tau, mo tau whatongia i he pururu i ka au, mo e tau kawinga o wha. E o whena ngorele ia, mo wha malo o honga i a au te pitu. Wha malo ho mo me mai, te whawhi e tape mo toko taim ta tau pe i ka au, pa mo me atua o wha tō. Malo.
0: E o ko wha malo atu o hina, te a pehe fok hanga mea ulaf ga o hina, ko hika teu teu e tau pulka ma koni o ku hoko, Koi hui ka hau taim ta tau pe, ko kepe ko stu watu, e te vita manukia, pe ape foki ka kumau tol kotoa, ko e tau kaveinga, ke hui ke ka au, ko e ofa, te tau sio ki ai. Malo apito, ka mou mea. Malo, e, weina te watua tau ngai fasmo, tau tai tali ka teu teu, e tau, proklama koini ki he, ani oku hoko. Malo.
1: Malo, malo apito.

0: Pacific Media Network presents PMN Play, your home for Pacific stories and culture. Visit pmnplay.co.nz today.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo la mare a wiki pe malo le tonga tope ko flipo modulalo pe mo ngo a ho to pre lulu ko ni tongo fulo septema wa fe wa no. Ku fai hawi me he kauta ha seve social e koia a Salvation Army ke kau kantiteiti te te fili fale alea o tauni ke na no fo i mua ke ngai ka venga koia o ku mahu inga a e o ku fetaulaki pe mo ngai community o e ahoni. E risi koia o ngai mea o ku mahu inga ke teke na utoluna na tuku mai ai o kawai e malu koia a e mea kai piko food safety fale nofo anga nofo totongi masiva tuku hau mo mo ui fra lou kufua koia ai kakai fra mao totonu pe mo ngahi ulunganga o ku ne mauni ma a hatokotaha o hange ko ki na utolu koe o ku mo ua i hewa inga fra kai piko e gambling piko e olokaholo mo ifta paka ko ngahi pole eni o ku ngā ue a sevesi sosiali koe ne Salvation Army ke vete ahono ngai whapona i e community. Na pēhea i e anaika koe taha ia kau anaraiso koe e ngai whatutu ngā ue a e Salvation Army. Koe lahi taha e ngai whamiri koe o kuhu atu ki he nau sevesi o nau fie kaia mo fie mao ha mea tokoni he ku osi a e nau pa anga a ki nau tōruia i e ngai whakamore o ngai mea ke heke hange koe totongi whare, totongi uhila, totongi wai, totongi ako mo e ngai mea mahu inga pehe ki he mo ui. O ku amanaki ke tuku mai e he wharepa anga koia i Nusilani eni, a e tuunga wharepa anga koia mo wha ekonomika o kuiai a e whonua, mo e tuunga koe o kuiai a e wharepa anga a e pureanga, ki mua ia pe a tau hu atu, wha i tau koe ni o e whiri wharearea o e wafe e waono. Na ia ia e wha amuia e minister pa anga koe o Nusilani, Cole Willis, ke whai ha wharelelei o e ngahi whounga tuku hau, i he osipe koia a hono wharelelei o e tuunga wharepa anga a e whonua. Koe fwa matala koe ku o atu koe me ofisi o tuku hau wahenga ki he minista. O ne pe e ia me maasi o e wafe hongo fulu. Koe tola e taha kotoa pe na e to'o mea ia e tuku hau se neti e tol taha po infa. O gai foki pe mo e tohinoa ia o analaiso o e tuunga koe ia o wharepa anga i o katopa e tau ko si pe na e whakahoko ia Shane Domiken pe a mo si Jean Jane pe nena pehe o ku ilonga au pito e tatu sia ko ia e mawhai o e tola i he community. I e wafe tahataha ke wafe ua tolu na e hoko e mawhai ia koe ni i he tola ke ka ke ai a e tuku hau whafo i tuitui ia pe seti e taha po iniono o e GDP. O kutu umahalohi pe minister pa anga ia koe a Nusila ni ke tu unga koe o kui ai whaka ekonomika e whonua ne tau kapo i o kui e tu unga lerei. O kua manaki fo ke tuku mai e wharepa anga aia. Ae nau ki kite ki he kaha u pe koe tu unga fwa pa anga mo wha ekonomika ki mua ae whiri wharea rea koe tauni. Koe tuko lahi o e kau lofa talamatangi wha ekonomika aia kuna upehe e i kai hari liu ia ki he pacheti ki he toki foki koe ia ki he tu unga fwa fie maari o e wafe wawalu wafe wahiwa. Me pankie koe ASP kuna upehe he ki nau tōlu ia koe mā o lunga o e ahoni a e reiti kou whai ai e ngā we ka e totongi lolo a e tuai koe ia e tupu e toko lahi o e kakai o e whonua ko hui koe toko si koe e kakai hū mai pe a tene toko hifo ke mā maarie a e tupu whapa anga koe ia a e whonua o kuto kanga whoke a panke ANZ tia ki e whai ke heke he koe ugulawa ke hoko i e whakahū pa anga me he Westpac o ngau whakatoa mai e nau tōlu ia e ngahi mata e fika koe o kutuku mai e fare pa anga ko e nau mata e fika pea o kulawa pe ke mio ia o whakatatau ki e nau fie mau. Kuo whakahoko e Chris Hipkins a ene malanga whakawhare alea eni mo ene kempeini i he teuteu atu ko ia ki e whiri whare alea. Pea o kutau mua pe ia ke whakafoki ai tu unga wāhenga ko ia o e whonua ki he uraki aho e te au o ka pau te nau ikuna mo whakarere hapure anga reipa. Ko ene tuku pā eni e whakatahana e whakahoko i Christchurch e for singa wiki ku hiri ko fataha anga fo ko ni ne fa ho ko ye spraiden he po monite pe na fo no ai pe mo e ka po po to la hi e fa ile pa ko lo mo ala hi taha na e tuku ha ke ye tai mi ko e na fo hai e taki ai fo tu tu ile pa ia yo no fo fo ki o va henga o e to ta hanga we ke to ile re yang na ne pe ko me na ne si o ki ai e tai mi na fa le ale ai ko li li fo fo fa ko ye ai lao ke kanseri o to tongi a fafine i he mamani ko ni o kutau iai. O kia ia e ui, me he kauwhiri wharearea koe ia e whonuani me Pasifiki, ki ka uma uma whai whua politika re ke ongona mua, a e nau toe koe o ku whai mai ki he liliu o e whakalaka ki mua. Ia whakataha na e whai i waio ni mata community hall e whakasinga wiki kuosi, na e kau atu ki ai, a e kau aatesi pako ki nau tolu koe ia kumo ui akipe a e aati, kako e kakai Pasifiki. Na ukawatu ki hano tālanga i koia ka veinga ki Pacific Knowing Symposium. Koe ngā hi mea na mahu inga ki kakai Pasiki. Penane pehe ai, i he tau e tolu ku osi, na e whaingata a ki ai pia mohono whamili. Nga tanga pia ngongu kukumai ma ki tau tole a koe niko whamanato e toi pēta upolo kalama pia moe pia mentonga ka mataia i he tolu e fiafi. O ki ai foki pia moe whelafuaki i hong fulu kaumai ki ai. Pia toki wha osi aki a upolo kalama koia makatonga lewa pia moki nau tolu koia me Aseleria. Ko Filipo Motulalo pe mata wongongo tua fatu.
1: You're tuned in to 531 VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand.